0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:05.
2: News D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit, sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag-adlaw, iyadyo ning gipang arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan raman unta, iproduce yun na sa atong lawas aron makasukol. Pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Oh. Wow. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw,
5: oh,
6: nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang.
5: Ay!
6: Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: Mm. D3 Bio!
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Usapa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
6: Mm.
5: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
6: Siyempre.
5: Dili COVID-19.
6: Mm.
5: Sa makausap, balik ta sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
6: Mm.
5: Dok Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok.
6: Mm.
5: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
6: Mm.
5: Usa sa ilahan na matay sa tulo.
6: Mm.
5: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
6: Mm.
5: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
6: Mm.
5: Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
6: Mm. Mao na nang sako ah, matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
5: Mm.
6: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio kanang dili ko daling malimtanon.
5: Oo,
6: at least di ba? Bisag 80 anyos ka na, Sir GP, CEO ra gihapon tas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pa ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio,
5: oh,
6: nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron baka dipinsa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mong D3 Bio, Dok Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Namo diritso sa kampo.
6: Mm.
5: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Maingon na sila nga dito, Rami ha. Tawagi rami kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag back up, no, kinahanglan po na mo ang suporta.
5: Oh, dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyulato ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang. Ang monolaurin, naana sa site of infection.
6: So, mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
5: That's why, og na kay gibatsag nga mga gilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
0: D3 bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Bringing you the latest news. Latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, Jess.
9: ATs at Saturday.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:30.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: RTX ay mga galidribayong Osagamahimsugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na ito nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hansel Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapi na, DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang pansada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakaduol nga botika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala, hatod ka nato sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana, no? Ilagham pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa Ginoo, ano man yung Ginoo. Dili mo pagsisihon ang Ginoo. Walang oh. Una, diligin na ito makuan, ma-question ang Ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basi nag-abusar ka. Walang na kay balatian. Basin sobra ka ika mo inom og bino, muna na kay balatian, di ba? Sa tao ra gyud na, no? So, kunay mga pangutana may mga concern nga may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text, no? Sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas common ta sa pagbaton o balatian, di ba? Magkaedad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na to. Ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay, nga gamubo, ang or gahinay ang kapasidad sa to ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas, no? Lahirag yun ang kusog, ganyan to, garon, di ba? So na ay physical deterioration, no? And of course, mental changes. Uy, unsa naman is tatay, bungaw-bungawo naman, no? Yeah. O sa'yo makaingon tawa na sa tatay. O, si nanay, wala na. Nili na giyod. Di nagyod siya ma istorya ng darong mo si Mang nagyod, di ba? So na ay changes sa mental o physical nga kahimtang sa to mga higala sa to mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes usahay gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon, may edad na ta, oy. Dito na nato gibatyag, no? Yan. So dili malikayan nga magkaedad ta may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. May rason nga samtang batan-on pa ta. May rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pataidaran ato nang paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad din na. Mientras batanon bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Vitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig. Kaya maipon mang gina. No? Sa itong pagkabatanon, katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat. Kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon. Hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? So, paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, may ingon na siya. Bitaw? So, sa una pa lang unta kung... O kung naman dahil na, di ba? Kung sa una lang unta dahil, no? Kung nag-abusan, o na. Anak man dahil na. O, anak man dahil na sa nanay. Bitaw. Tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, o... kaon, o, di ba? Inom, o. So, karon, mintras batan-batanon pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health stuff, mga higa lang nga pwedeng gamiton, imnon, no? Dapat lang unta. Kay kining pag-inom ko na to sa herbal, labi na yun nga to mga supplements. Like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas na rason. Karoon pa lang daan kanang pag-inom nato sa supplements. Kung kainom ta kadaan lang, kainom ta DTX 500, naantay Mighty C, naantay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina, no? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kada adlaw, kung kainom tag D3 Bio, murag tagakaon o prutas o gulay laghan kada adlaw. Yung pangunta na ron, kakaon ba ka mo? Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na ito nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga, imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno na ito sila o suplemento. Bisan pa man ni ana, at least, nga naa sila ginainom, nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilang mga gikaon kada adlaw. Nakita ni mos nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 Bio. Mo man ay rason good nga nakapaganong kita ga encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balatyan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 Bio ta. Remember, D3 Bio usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalanggiingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala. Mahitungon sa pag-inom nato ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala. Mahitungon sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure. Kuan ni siya, muna siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain ng parte sa itong lawas. Munang arteries, muna siya ugat nga agianan. Pagpaad to mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang presyo sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga nasod. Tungod sa physical activity. O ba sinahago ra ka? So siyempre mag-fluctuate mo sa ka na imong BP, na stress ka na samot. Musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka, nakarelax ka, kapahulay kag tarong mo, mukunhod ang BP. O. Kung ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kalang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pag-develop mga higala sa high blood pressure. Muni, usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 ka dan. Okay, taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty sea dira, isabay ninyo ang pag-inom sa mighty sea o DTX 500. Sige, mabati gapon mga higala ha. Ay yung kalimot. Hindi yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Kapag kape ka na patupa. Na atay Mighty C. Na atay D3 Bio kada adlaw. Then ang kape na to. Di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar. Coffee nga no sugar. Herbal coffee. Ang walay asukal, gamit mo mga higalang DTX Premium Coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon, ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan og naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Dose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sumukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.

0: his pain, take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Superman for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Fold Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: Pag Mighty C para aron mo aptika.
6: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Ay, mag-Mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahangla na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na.
1: Oh.
6: Nay, no? Para dalitang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-Mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag o pagdagad ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir, kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anin D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases na inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun, na paralyze or na stroke, eh, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No, kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. Ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tua mga organo sa lawas. Nani si antimicrobial properties. No? Swerte kay ta. Swerte kay mga higala, oy. Ay, perting swertihag yung kayo. Kung gainom tag D3 Bio, na anagod tayong antimicrobial supplements. Oh, mapatay ko naggagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom, eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mapakunod sa kolesterol. Mapaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh.

0: Baguio Gayo kung naka-nitribayo.
1: Sa umaga pa bulat ng mata, isang tasa ng kape pa.
0: Ngayong gawas niya, anak, naabagin siya'y maayo nga binipisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nga gikan sa tong mga gigilangkaon. Mag-D3Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ato nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3Bio. Nag-edad loose anyos. Kung namo yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3Bio kadala. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yan na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Bisag kung saan yung mong basa pero yung mong utok bitaw. Murag wala yun sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa. Hindi ko mo basa. Pasagdan, tagig ka. Pero kung once nga makakita lang kag litra yung mong hunahuna mga higala is interested na, kana, pagamitan ninyo nag D3Bio, pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O, mamagin ang pinaka-importante, interested ka. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskwi lagi ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang atong D3Bio, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Sige na, sa mga butika mo, say babay ko mga higala. Katong oras limitado kay. Ang atong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX beauty soap na as mga butika ha. Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio. Kalimti ayaw, tara! Mga pelata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:03.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
9: Yes, welcome. Welcome magsamo mga socket. Welcome sa kamo sa ato ang programa. O gatulo manon sa pagpagkabana sa mga paglawas. May adlaw ka-Dragon Mel, no? May adlaw sa mga socket na ito nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaan na lang mga socket. And of course, no? Niya sabi niyo hang ubos o higala sa kahanginan, no? Bisaya sa kabina, no? Ay mo kalimot, ha? Anyong ubos o higala alagad sa kanginan from the St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Mga produkto higala o na napamatudan na sa kadaghanan nga ang ito sa mga produkto na napaka-epektibo sa maniining Dragon Fruit Plus or Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga mo'y muhatag kaninyo o nindot kaayo ang sirkulasyon sa inyong dugo. Mayo usab sa Vision and Eye and Health mga sokintik paminaw nga ang ato ang produkto mga sokintik dako kay katabang sa nagkadaiyang sakit o balatian. Kasama usab mga sokintik o kaabag ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Ay makalimot mga sokintik paminaw ang ato usab nga Dragon Fruit Gold ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant dako kay katabang sa mga kaigso na itong gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha? Kanina yun mga sokin tikaw na pinakalindot kay walang palpitation, di maghapdos ikaw lang inyong kuto-kuto, di maghapdos ang inyong hanga tiyan o inyong hanga ulo dili maglabad mga sokin tikaw walay kabuhi nga may tabo ikaw. Mao ni ang pinakalindot nga klases kape mga sokin tigpaminaw. Doon na may problema sa inyong palawas sigala. Doon na mamoy problema sa tiyan. Doon na mamoy problema sa sakit sa kalawasan. Gamit po mo o Dragon kining Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ang ato usab nga Dragon Herbal Oil mga higala. Doon na itulok ka klase nga kahumot nga mapagpilian ninyo. Maayok-ayok siya sa gitawag o varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako'y katabang para sa kang nanay o tatay matagabi sa disinyo nga pagpamasahi. And of course, mga sokin, tigpaminaw. Ano na po tayo gitawag o kapi? Ay mo kalimot usap mga sokin, tigpaminaw. Hardmark stream coffee for men. With all kinds of ginseng, ha? Dako kay ikatabang di basta-basta nga classes kape mga sokin tigpaminaw. Pag ikaw makainom sa Hardmark Stream, hard ang simula, max ang sarap, no? Ani usab mga sokin tigpaminaw. Para usab sa mga kaigsoon na to nga hinay na kaayos si Manoy. Muhatag ni siya og dugang kusog, pagpatindog, pagpagahi, pagpatigas mga igala. Arang alang usab kang Mr. og Mrs., ha, di ba? Ang Dragon Body Oil mga sokin o Dragon Massage Oil with Chubaki. Dako po ni isyang tabang para sa mga nagkadaan sakit o pamaol sa kalawasan ni Gala. Kinisiyang Dragon Body Oil. Gidisin niyo po ni siya mga sokin tigpaminaw. Pang whole body massage, no? Kinisiyang ang kahumot, mapagpilian ninyo. Sama sa ilang-ilang sampagita o lavender, ha? Amo ni siya ang pinakarindot kayo. Ay pong kalimot usab sa mga kaigsunan na to nga na problema sa ilang skin, ha? Ang pamanit, adunay problema sa pamanit, mga minor skin disease, mga sokin, tigpaminaw. Wa na gila ang katapat na Dr. Punji Soap lamang ang katapat, ha? Gamit mong sabon, higala. Para usab sa inyo ang ilok nga baho, para usab sa inyong tiil nga baho, para usab sa mga katol-katols, entero kalawasan. Kanina yun ang Dr. Punji Soap ay magkaulaw mga sokin, tigpaminaw sa pagpangutanan ini. Kabag usab ang Dr. Punji, Kiskin Glow Power Whitening Soap, ha? Ang gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan, gamit po kay Skin Glow, hamis, kotis, artista, ang resulta, higala. Basta Dragon ang imuhang gamiton, higala, mga produkto, nindot kayo ang resulta. Ah, Bisaya sa binadaan ay makalimot sa paggamit nini kay kinisya nga klase sabon, dako kay katabang sa nagdasakit og balatian. Basta sakit higala ato isgutan. Ah, ni ana higala mga sokin tigpaminaw. Halos di believe gumikan sa benepisyo sa ato ang produkto, gikan sa kapsula ngadto sa ubang mga produkto. Mga sokin nato, ah, mayaman kini sa antioxidant og ang mga vitamins and minerals mga sokin tigpaminaw. Paito chemical higala nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta Dragon ang imong tumaron o imong gamiton, sigurado imong lawas pabas kugon o baguhon.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta lang kasta.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sa kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee talaga inyum ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.
1: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Nights Dumaguete Pension House.
4: Okay, may buntags na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa taypaila itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo.
6: Na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Wow! Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
8: Mm-hmm.
7: Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguet 76. Kada adlaw gan ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang dragon massage oil.
9: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
9: Ganun ay gumumuinom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
6: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 9:21.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang

0: Nagkapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa E&C Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang non-coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako man na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until lang, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyo yun ang tabang ang imong produkto sa non.
5: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig.
3: Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
10: Hard
11: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Max Extreme na.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwedeng gid mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
14: Pangalan o kumpletong address?
15: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
14: Naggamit ka sa Vitron tablet?
15: Oo, Vitron. Kung di ko kate, nguinom ko anak.
14: Mm-hmm.
15: Oo. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaling kanon. Mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mahayo good. Dali ka kang baka. Inundong magtanong. Umakuman sa kahit ang malimot.
14: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
15: Oo, naulian din ya.
16: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: From grunge to boy bands and everything in between.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa akong niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabalisa mga butika.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on.
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
9: Minsahe pagpasalamat gigane Texter 0514 para sa produkto Wonder is calling. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
10: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Hinta po siya. Hangap. Naulian.
9: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
10: Isa kasima na rato. Yung giparito na pugi. Wonder is calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
1: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Cornell brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel brand. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang Nans product na. Nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nako.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at
9: 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Isa yung pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matoong.
11: Bila edad ni mo?
12: 78.
11: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yung kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, kuan. Ang sabi mo yung tail?
12: Nang hubag, siya maayo.
11: Nang hubag tanang.
12: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha?
12: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe. Siya ni Incho. Asun na yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya karon. Okay na yung bana.
12: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
11: pa. Kailan na idadad to?
12: Kuan. 79.
11: So sa mga naminaw karon ron. Mamunsay ka istorya ni mo.
12: Okay. Magamit sila ini. Kang kambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya.
11: Amigos ko pe ra gino. Sadaka salamat mga idol.
13: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
14: Si Jane masagbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Discoveran po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
16: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Star Radio.
18: dive into the 90s. The beats, the ballads, the bangers, they're all here.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ug karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, karong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome magsamo mga sokit. Welcome sa sa ato ang programa. O gatulong manon sa pagpagkabanas. May paglawas, may adlaw ka-Dragon Mel, no? May adlaw sa mga sokit na ito nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaan na mga sokit. And of course, no? Niya sabi niyo ang ubos o higala sa kahanginan, no? Bisaya sa Agbidano. Ay mo kalimot, ha? Ay yung ubos o higala alagad sa kanginan from the St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Mga produkto higala o na napamatunan na sa kadaghanan nga ang ito sa mga produkto napaka-epektibo sama ni ining Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga mo'y muhatag ka ninyo o nindot kaayo ng sirkulasyon sa inyong dugo. Mayo usab sa vision and eye and health mga sokin tigpaminaw. Nga ang ito ang produkto mga sokin dako kay katabang sa nagkadaing sakit o balatian. Kasama usab mga sokin tigpaminaw kaabag ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. No? Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ang ito usab nga Dragon Fruit Gold and Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako kay katabang sa mga kaigsoon na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina yun mga sokin tikaw na pinakalindot kay walang palpitation, di maghapdo si galang inyong kutokoto, di maghapdo sa inyohang tiyan o inyohang ulo, dili maglabad mga sokin tikaw walay kabuhi nga may tabo higala. Mao ni ang pinakanindot nga classes kape mga sokin tigpaminaw. Doon na may problema sa inyong palawas sigala. Doon na mamoy problema sa tiyan. Doon na mamoy problema sa sakit sa kalawasan. Gamit po mo o Dragon kining Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Ang ato usab nga Dragon Herbal Oil mga higala. Doon ay tulok ang klase nga kahumot nga mapagpilian ninyo. Maayok-ayok siya sa gitawag o varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako'y katabang para sa kang nanay o tatay matagabi sa disenyo nga pagpamasahi. And of course, mga sokin, tigpaminaw. Ano na puntay gitawag o kapi? Ay mong kalimot usap mga sokin, tigpaminaw. Hardmark Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng, ha? Dako kay ikatabang, di basta-basta nga klases kape mga sokin tigpaminaw. Pag ikaw makainom sa Hard Max Stream, hard ang simula, max ang sarap, no? Ani usab mga sokin tigpaminaw. Para usab sa makaigsuno na to nga hinay na kaayos si Manoy. Muhatag ni siya og dugang kusog, pagpatindog, pagpagahi, pagpatigas mga igala. Arang alang usab kang Mr. og Mrs., ha, di ba? Ang Dragon Body Oil mga sokin o Dragon Muscle Oil with Chubaki, dako po na isyag tabang para sa mga nagkaroon sakit o pamaol sa kalawasan ni Gala. Kinisyang Dragon Body Oil. Gidisenyo po ni siya mga sokin tigpaminaw pang whole body massage, no? Kinisya ang kahumot, mapagpilian ninyo sama sa ilang-ilang sampagita o lavender, ha? Amo ni siya ang pinakarindot kayo. Ay pong kalimot usab sa mga kaigsuno na to nga na problema sa ilang skin, ha? Ang pamanit, adunay problema sa pamanit, mga minor skin disease, mga sokin tigpaminaw. Wa na gila ang katapat na Dr. Punji Soap lamang ang katapat, ha? Gamit mong sabon higala para usab sa inyo ang ilok nga baho, para usab sa inyong tiil nga baho, para usab sa mga katol-katol sa entero kalawasan. Kanina yun ang Dr. Punji Soap ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw sa pagpangutanan ini. Kabag usab ang Dr. Kiskin Glow Power Whitening Soap, ha? Ang gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan, gamit mo kay Skin Glow, hamis kutis artista ang resulta higala. Basta Dragon ang imuhang gamiton higala mga produkto, nindot kayo ang resulta. Bisaya sa Mindanao ay magkalimot sa paggamit nini kay kinisya nga klase sabon, dako kay katabang sa nagdan sakit og balatian. Basta sakit higala atong isgutan, ni ana higala mga sokin tigpaminaw. Halos ni believe gumikan sa benepisyo sa ato ang produkto, gikan sa kapsula ngadto sa ubang mga produkto. Mga sokin nato, mayaman kini sa antioxidant og ang mga vitamins and minerals mga sokin tigpaminaw. Paito chemical higala nga naa sa ato ang produkto. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Basta Dragon ang

0: imong tumaron o imong gamiton, sigurado imong lawas pabas kugon o baguhon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabilis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibilis sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Alex, may kayute ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulupot kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500! Mabilis sa mga butika.
3: Ito balagos
4: ka. O sa may ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
4: So sa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba makatumar bitaw si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik masya basta maka state ug tumar ani
4: sa wala pa di siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
3: yang luyahon siya
4: luyahon
3: nya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number 1 gyud ni ang kuan
1: GTX 500. GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat. Mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
1: Amin ang dang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
6: Nabilin bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abti kasi lahat nga tayo nga kung silang gipainom. Manginaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad nay kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pag sugod
8: yun. Sugod oo. Oh.
7: Ano ni gamit mangka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo na yung blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay laigi.
8: Wala jud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay Jotera man ang among kuan.
7: Jotera, o. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
8: Matoo.
7: Barangay yung
8: barangay, o.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
8: O, di mo gamit sila, ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kaliutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace, sulod sa tulo kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
10: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule UAID at Cervicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Nakanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayos sa akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, wala na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o new aid munang gisigil akong inom ko noon hantod ka ron himtog lang akong dawas mula na kanunan na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
13: Agi
14: naunsa ka din ha?
13: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong maso, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
14: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
13: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
14: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
13: Ah, imo na bukong binuangan ha?
14: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
13: Mauba? Unsa man na?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, ug Ginger Oil.
13: Dagana din ingredients ani, no?
14: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
13: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
14: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
13: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki.
13: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitao.
17: taon. Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: For an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Dayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953 924
9: 1-800-334-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hard Max.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Max. Extreme na.
14: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aquatouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aquatouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aquatouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Ako si Mary Catify, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa Prada. Kanang hiyang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo kanang Prada. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
19: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
20: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
21: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa oto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. Sa atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinapkabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme, Max. Mga yes. Suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsuna nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions and clothing mga sokin tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Mao na nga dako kaig tabang sa paglabing-labing

0: Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto, mga sokin tigpaminang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
0: yes,
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
0: Yes.
1: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
4: Ay ayaw sa apa de adong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
3: Uy dong buyaks, wala ba ka kay palong dako kaya nang iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Ah, mao ba dong Macman Max? Sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugga Biscay ug kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: So, mayong udto nga natong tanan, ilabi na sa mga naniudto karon silang tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Mayong udto ka ninyo, o aniaw sab karon kita sa another episode sa atong programa. So, ania karon kuyog nato si Chris Anthony o si Zetric, nga usaka sa Krista ni sa una ni Father Archie. So, mayong udto ninyong duha?
1: Mayong udto te, mayong udto sa tanan nga naminaw diha sa atong mga kahanginan, timbayaon sab nato og mayong udto og happy birthday ang atong pinalanggang obispo sa Diocese of Dumaguete, si Bishop Olito B. Cortez. Happy birthday, Bishop.

0: sa Diocese of Dumaguete ang atong padrikura nga karon atoa sa ato ang parokya si Reverendo Padre Archie Turoy, sa atong Vicar General, sa tanang mga kaparian, labi na sa atong padrikura sa katedral si Reverend Monsignor Robert Bongoyan. Mayong udto ka na itong tanan. Kumusta naman ang atong pagpanikaysikay karong udto ha?
1: Kumusta naman, Cedric?
2: Kira kayo.
1: Kanya itong bisita gikan sa Tanhay, tawon ko.
2: Muna siya permin.
1: Lagi, muna permin kaoban ni Father Archie actually, si Cedric. Ang sabi nito, gina mo dong?
2: Rosales. O, pwede ba tayo mag-greetan niya ate?
1: Sige,
2: mag-greet on takos ako mga isig kahigala din sa Tanhay. Karon nagpaminaw, kauban na to sa mga parokyano. O kauban sa mga tao na magsuporta ni Father Archie nga nasa Tanhay, mayong hapon ay mayong udto kaninyo. Unta sa inyo pagpaminaw kani kanamo karon o maghatag og importansya sa inyong kinabuhi.
1: So, sa dili pa nato tamo ato sa unahan gid no, kanunay man gid nato nga mga tagpangaliya gikan sa atong Ginoo. So ato sang basahon ang atong ebanghelyo para ugma. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan, naghatag ka na ako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas amahan. Ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak, nga makaila sa amahan. Umari kamo ka na ako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipasan. Ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapabsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
0: Daigo ikaw, Kristo.
1: So, mauto siya ang atuang Ebanghelyo para ugma, no? So, kani siya is most famous po ni siya sa mga like verses yun nga. No, sa ato sa simbahan kaning cast your burdens upon me and I will give you rest, which is very timely po ni siya, labi na gitong mga taong nabugatan na gyud kay sa langi pangdala, labi na ang mga problema sa pamilya, pamilya sa kaning sa trabaho, no, naman ginayon ana di man sa ingon nga kani po sa itong mga estudyante pod. Ilabi na gid ron nga medyo ang nasa DepEd medyo kuaning kuan ro no ning
0: lapag grabe na kaayo
2: wala karon lisod na
0: daghan ang mga kausaban
1: tinuod labi na kay instructional block kanilang gitawag karon nga 3 term nga matut pa to storya kanang makita na ko sa Facebook nga mura ang Lunes mura nag Biyernes ang kakapoy. So no, atong ikuan na yun nga, ato raging kanunay, iampo ang atong mga gipangbuhat. Yung hinatunta, ang atong mga gipangbuhat is para sa Ginoo.
0: Amen.
2: Amen to that. Ang nakalami po sa Ebanghelyo nato karon, no, kay giauhag o gimbitar tas mga kuan, gimbitar na ni Kristo na muduol sa kaniya, sa ilabi na sa kakapoy, sa kaguol, o sa tanang panahon na bugat na sa imong paminaw. Lami kay ang Ebanghelyo nato karon.
1: Tinuod. Kanang wala na kailaing dalang panan bitaw nga usahay magtanga na lang ka duol gyud mo sa tong Ginoo kay kanunay di man nato siya makita no pero kanunay naara gyud na siya
0: tinuod
1: naara siya kanunay sa tong kiliran sa tong unahan kanunay nga nagbantay kanunay nga pirming ga welcome sa atoa og bahalag unsa pa natong gipangbuhat no gina-welcome ra gyapon ta ni Lord as in kanang usahay makagbuhat tag dili maayo kanang naman na, si Chris, manglibak ka, Chris, ah.
0: Tinood, oy, manglibak mga dakilan, chismosa, beto simbahan.
1: Dili, ha?
0: Dili, ay.
1: Bitaw.
0: Libak nga, pulong sa Dios ang isgutan.
1: Na, sakto na siya. So, inatong tanong nga, balag, unsa na, unsa ta ka makasasala, ang Ginoo, welcome, marigin na to. Balag.
0: Kuan yun na siya? He is a loving father to all. Nga ginadawat gud niya basta bisan unsa pa ta ka makasasala, kung andam lang tang mubalik sa iyang sabakan, mubalik og andam ragud ta niyang dawaton.
1: Amen. Pero tagi the prodigal son.
0: Muna siya gitawag og muna siya ang main message sa divine mercy. Nga kung sa Sacred Heart, you will come to me sa divine mercy, I will come to you. O, muna siya nga. Grabe ang digitawag og ang Diyos nung kaluoy sa Diyos. Nga tungod sa iyang kamanggiloyon, bisag unsa pa nato pagkapagpakasala, gumikan sa sala, nahilayo kita sa Diyos. Pero ang Diyos naningkamot gihapon nga mahiduol kita kaniya. Amen?
2: Amen.
0: Sige.
1: So, moto siya no, ang mga reflections na mo. And hinautong tapod, bahalag wala ron si Father Archie, kasi si Father Archie is naroon sa parokya kay na ay General Assembly sa tanan. Gikan sa mga kapilya, gikan sa kabukiran, hangtod diri sa ubos. So, wala ninyo ron makita si Father Archie, ayun na dungog. Kaya ito siya sa ato arang simbahan.
2: Busy kayo taon, akong amahan. Atong amahan.
1: Usa gusto si Drake?
2: Atong amahan.
0: Klaruha na diha. Kaya na.
1: Pinamdami, taga-tanhay ka.
2: Nakustayasan na limot ko.
1: Nakustayasan.
2: Layo kay kukulian ba ya?
0: Tinood.
1: So, muto siya. So, karun, kay murag wala may nagsend og kuan na, oy, problema. Kisa may ganahang usan og kuan, ganahang magpatambag. Kay gana. Willing matambag si Chris o si Zedrick ni Rinaw.
0: Pwede unay?
2: Pwede kayo.
1: Kasi na kay problema. Chris, asa yung problema na to, Chris?
0: Kaluoy sa Diyos, wala raman po rin tawon, oy.
2: Pero ang karun mo nakalamis sa itong panahon karun, no? Kay wala problema, pero kalipay ang dangit sa ito ang karun panahon na.
0: Kalipay nga di na mapugngan.
2: Oo, sama sa pagbisita sa Holy Relic
0: ni St. Charbel.
1: Yes. Pero taro na siya sa Sibulan ron.
2: Shaton.
1: Ah, Shaton, Charon.
2: Sa Shaton ka ron.
0: Kano na siya Sibulan ron?
1: Sibulan na ron.
0: Sibulan na.
2: Oh.
0: Kaya before sa niya tugtanhay, Shaton man siya.
1: Shaton.
2: Oh. We are so very blessed. Can you have it just sa so, tanhay?
0: Atong ipalapnag ang debosyon ni San Charbel. Dili Charbel. Charbel. Makluf. No? So, aron nga... Tungod nga daghan na magdebosyon, daghan na makasinati sa kaayuhan, sa makaayo, makaalim nga gahom sa Diyos, pinaagi sa pangama ni San Charbel Makluf.
2: Magmuhisgos na nato ni, no? Usama ni siya ka mungha sa Lebanon.
0: Monghe sa Lebanon.
1: Isa na lang mungha di ayos. Kaya lang mungha.
0: Babae ang mungha, ang laki monghe.
2: Monghe.
0: Speaking of mongha, pag timbaya sa maayong udto sa atong mga mother, no, sa atong mga reverend mothers din ha sa Carmelite Sisters of Our Lady sa Marivillas sa Sibulan, Carmelite Monastery. So may udto ninyo, Ave Maria Purissima.
2: Sipikado ko si Bida.
0: So may udto ninyong tanan, hinaot nga na akamuntanan sa kapiskay sa panglawas. No, kay sila go na ang power source of prayer there is atong diocese. No,
1: yes.
0: So
2: a prayer warrior.
0: So si Charbel Makluf, no, Charbel Makluf naa siya sa Lebanon, no? Sa taga Lebanon na siya, niya usa siya ka Maronite monk, no? No,
2: so ang nakalami mapudani niya Brad Chris Noki. Matud pa sa akong research kay before siya ni ani sa tanay nagresearch man ko.
0: Maayo.
2: Matud bagyud na kani si Saint Charbel mas siya sa dagang santos, siya may pinakadagan daw kaayong mga miraculous.
0: Actually tinuod na siya kay second to the Virgin Mary siya nga daghan og milagro nga recorded sa simbahan,
2: no?
0: Si Saint Charbel Makluf.
2: Daghan, no? Kayo.
0: Daghan niya.
2: Sa pamatuod po sa nakitaan sa atuang mga sa atuang social media, matuod pa sa katedral papunta sa tanay na sanay nati majud nako.
0: Daghan
2: gyud ang nitungha og nipakita ni napakita sa iyang presensya.
0: Tinood na.
2: Nangamuyo unta sila na
0: actually,
2: mga tabangan.
0: Katong sa katedral, very unexpected kay itong daghan ang tao kay si Saint Charbel. Di man sa ilado sa tanang mga tao, dilahi ni Saint Anthony ni Saint Padre Pio, lahi man. So, si Saint Charbel, nag-expect may nga gamay ra siguro, lahi itong pilgrim image relic ni Saint Therese.
2: Mm-mm.
0: Pero mga alas 11 na lang sa gabi, itaas pa maghihapon ang linya. So, mauto nga, kaloy sa Diyos, no? Salamat kayo nila ni Father Christian Benjamin, nila ni Father Quincy Caniete, Father Tata Matias Rindon, nga kanang mitabang gid sila sa pag-anointing sa mga saka ng masakiton, pag-bless. So, pasalamat sa ta sa ato ang mga kahupayan, sa grupo sa kahupayan sa cathedral diya sa atong diocese sa nila ni Attorney Florence Taniente, nila sa mga kaubanan dayon ni Father Christian Benjamin nga hangtod karon kung asa ang relikya ni San Charbel, iya gayong ginakuyogan kay siya ang nag-organize o siya sa mga organizer ani nga relic ni Saint Charbel dayon. Pasalamat sad sa mga CBHP o sa sila mga community based health program, no, branches na siya sa BEC nga mauna sila ang kanang mga nagmugna anang mga herbal mga haplas nga para makahimog livelihood sa simbahan, no. So Brother Cedric,
1: Hinatong tanong nga, kuan, maabot na dirita ba? Di lang sa ingon nga kuan. Actually, I was amazed yun sa akong kauban sa trabaho. Okay, when we had this seminar dito sa Sierra Hotel, nikalit siya dool na ako. Ana siya nga, bay, naanaginig naman din yung kuan. De relic ni kuan, Saint Charbel. May panaguna lamang ko dahil kay kuan. Kuan kay kuan ni kuan. Ay, kuan dahil kate. Ana siya, oh, okay kuan. Oh, kuan. Bati kayo manggod kay di na tumabot diri sa tayasan. So, mo lagi to'y kuan lagi na itong taano nga, matagang pag-oportunidad din diri sa may norte yung dapit. Di lang ingon sa tanhay. Bisag, pwede nila ibutang sa Bindoy, dagway sa?
0: Actually,
2: na may plan na this? Na may date na muha ni sa diri sa ano?
0: Wala man siya, pero doon ay good news. Dili Saint Charbel, Saint John of the Cross, tanang parokya sa diocese at doon.
1: Ay, maayo.
0: Relic ya po sa niya. Tanan nga unsa ni, tanan nga mga Carmelite schools at doon po ni Saint John of the Cross. Kanan John of the Cross, dili na siya katong Juan nga na apostoles. Kana si John of the Cross, member na siya sa Carmelite order. Mm. Oh, so Order of Carmel sa mga Carmelitas, no? So shout out sa mga TOC, Third Order of Carmel, no? So gracias kini sa Dios kay dili man pinili tanan nga mga parokya. So tanan makasinati sa gugma o gracias sa Dios. So
1: unsay kwan kano magkaroon sa date ani dong?
0: September na siya, whole month of September ang ay, visitation o dayon. Don't you worry sa mga taga-tayasan kay bisan dili makaabot si Saint Charbel dire, kaluoy sa Dios dunay may mga maayong tawo, dunay mga stampitas nga para sa mga taga-tayasan nga kato mismo nga mga pictures ni Saint Charbel gitouch mismo atong relic niya. So mo tay panghatag din he para nga ang grasya moabot gihapon sa mga bisan wala kaabot dito, wala makaadto. Oo. So Tita Ruby, Tito Dondon, thank you sa pag-sponsor sa mga stampitas, no. Ang grasya magbalik kaninyo sa pipila pa ka mga pinilo.
1: Huh? Amen.
0: Don't know. So, thank you kayo, Tita, Tito. So
1: now, ga-research ko rin kabayan ni Kuano Saint Charbel. Actually, yahang Kuan first day kay karon July 24.
0: July 24.
2: Yes. Timing ano?
0: Dispiras sa
2: Tanhay,
0: Senyor Santiago. Oh.
1: Ya asa man kita ani ron July 25 kan. July 25 ra ba Bikayal Fiesta
2: pa ba? Asa man gyud mo ani ron maulad tumog Tanhay or at tumog Himalalon.
1: Oh, kay ang kuan na ba nato sa tumbe karyato is karong July 25.
0: So, duwa ra ka pa lantod pagkasturya, walag tuo ang kaon.
2: Wala. Lingi ka sa norte, na ikaon. Oh. O lingi po kasi sa south, na may kaon.
1: Sige lamang tagkaon na niya.
0: Sige lamang tagkaon.
1: Malambok na ba kuha ni Dom?
2: Mo lagi nang kayo matuod lagi. Matod pa ang Father Archie sa mga dugay na panahon. Lain pang storya. Matod pa niya ang pari gyud. Yun mamatay sa kagutom. Mamatay sa kabusog. No?
0: Hasta ang koyong sa pari.
2: Mabusog po.
0: Mabusog po.
2: Noon.
0: So ingon ana, kadaghan ang grasya sa Dios, no, nga bisan taliwala sa hagit sa mga pagsulay nga atong nasinatian karon sa atong panahon sa kamahal sa palaliton, pero ingon ani ang Pinoy, bisan unsa kalisod makapaambit gyud sa mga grasya. Diba? So, maugo ni siya. Mauni siya
2: niya. Lami kaya tong tradisyon.
0: Tinood na. Tungod sa pista, daghan ang bisita.
2: Tinood. Lami rapod sa Pinoy nga, no? Kay kita po, duol ta sa Ginoo. Pamagi sa to pagpista. Kaysa ka ng pagpista, magod mo, nag-ambit ta sa tong Santos, nag-ambit ta sa tong Ginoo. Kay siya man na sa tunga, sa tuang panimalay. Matuod ba, yun?
0: Brad? Tinood na, oy. Tinood dyan na
2: siya. Kung balik ka ni St. Charbel, no? Bless kayo ato ang diri sa province of Negros Oriental.
0: Actually, kato siyang relic, sumala pa ni Father Christian, first diocese ang Dumaguete nga giduaw atong relic ni St. Charbel.
1: Diri sa Pilipinas?
2: Diri sa Pilipinas?
0: Way labot ang uban, pero kato manggod siya nga relic, kay lahi to siya sa katong gisuroy po nga usa nga relic, kay bone relic man tong gamay. Kato siyang dako, kwanto siya, ex arca. So pasabot part sa iyang coffin nga naputos sa iyang body fluids. So considered as first class relic ko siya.
2: Atong gisuroy diri sa Negros.
0: Moto siya ex arca.
1: Kakakoy wala sa Facebook na yun. Ex arca S. Charvel.
2: Tinood mang yun. Kay bisag ako, na ako rito, napamalandong yun na ako, ang mga kahimtang sa kinabuhi.
0: Okay, nisuroy man to sa inyo, Stanay.
2: Oo, dito ko. Abot dyan po may alas 12, naaral dyan po'y tao. Daghan kayo, bisag mabata man, o mabatanon, o matigulang man, naagyod sila.
0: Actually, may milagro yun nga nasinati ang taga Dumaguete itong pagduawa.
2: Unsa man, no?
0: Kay kanang usa sa kuan, usa sa mga CBHP members, shout out ti Julie, yung Facebook account Jolie Mons, no? So kani si ti Julie, usa kini siya ka dalaga niya. Kanang devout like kanang prayer life nana, like ato ni venerate siya niya, di ba? May palatungan man to ang St. Charbel nga relic. Tong nainawong ni St. Charbel nga upat ka buok. Iya to siyang gipicturan. Then paglantaw na niya sa picture, di ba gapiyong manggito siya, gadungo, dili kayo logos makita ang mata. Nakuha niya sa iyang picture, makita dyan ning kaning kalimutaw sa mata ni St. Charbel. So, sumala pang Father Christian, panalagsa or very seldom ragyog kayo nang magpakita ng mata ni St. Charbel. Usually, answered prayer ko no kung magpakita na ang mata niya.
2: Wow! Amen!
0: So,
2: kalami sa
0: bisan Panginoon. Bisan ako, aka nang gipakita ko sa picture na giingon ti Julie, yung kung saan ko natin, basin sa camera rapo na nimo, pero akong gireview ang tanang picture, no? Gikan sa Dumaguete Cathedral, sa Siaton, sa Tanhay, naabot na lang si Kihor, wala magyod makita tong iyahang mata sa katong same nga palatungan nga gikuhaan sa picture.
2: So ako kung tanawon akong picture, basi mimiyat si Sigay ang mata tong tayo.
0: Basig answered prayer po nang imo.
2: Prayer, no?
1: Musi yung pagampo si Trick.
2: Ako na.
0: Imo na to.
1: Ito lang ka, Lord, basig patagana ko guyab nga tagatayasan.
2: Tuan, ang Ginoo ra gyud masayo dana. Lisod kayo kay naatong amahan nagbantay nato.
0: Kani pod no ni sangko po na nga pangutana nga shout out no sa akong amigo o kauban sa buhat si Brother Rex Arcel Hamandron no maing udto diha Totski asa karon unta maayo ang imong pagpaniudto nga well na ngaon me ni share siya nga asa man jud ang mas powerful, Padre Pio ba or St. Charbel? So ang ako ang akong tubagan ako nga wala may powerful sa duha, kay ang duha parehas man nga
2: nagiserbi sa Ginoo,
0: ikan sa Ginoo ang gahom, pero og asa ko mas nakasinati og milagro, mas nakasinati kog milagro ni St. Charbel. Kay nga naa man good toy time nga sa cathedral during sa veneration sa relic kanang mga nangastroke, nanga wheelchair inana, dili nakaduol sa relic kay naamang gutoy gamayng hagdan ba. So this la kaadto didto niya. Karon ang gihimo ato ang panyo nga gimoy ginatrapo sa relic ni St. Charbel or moy ginapahikapan pud sa mga tao kay dili man pwede nga i-direct ni mughikap ang relic. So dito sa panyo mao'y among ipandong sa mga tao nga naingon ato nga stroke niya. Usa sa mga nidool ang mamagahilak. Like kanang siyempre ma-feel gyud ako og unsa ka goal ang inahan kay ang akong mama ako the only son ra gud pug ko nya kamerang mama sigig kuyog-kuyog nya kanang ni duol siya gahilak nya iyang anak bitaw kanang kabantay kanang dili mahimutang gasigig gadulo dalagan inana nya iyang gisampit yang anak ni tuo ra pud siya nga dali mo venerate kay dili na lang paduulon sa relic kay lihok manggod basin ba mahayang niya tong relic inana so ang himo gipandong tong panyo then nagpray nana through the intercession of Saint Charbel inana kabalo mo kung saan nahitabo sa pagbalik nila lingkod ang bata natulog
2: hala
0: dayong naapod to'y bata nga ni Dool nga gikugo sa iyang mama nga naa dito siya'y heart failure kanang bangag sa
3: kasing-kasing
0: niya kanang bitaw murag na ay lupyak iyang ulo na gid siya kanang depikto ba nana niya kato siya during po sa pray over makatulog ingko nga naagyod ning
2: naayang presensya
0: naagod ang presensya ni Saint Charbel
2: kung di ba naamang yud siya tuwa siya dito
0: actually
2: naayod siya dito
0: daghan po ming mga healing testimonies nga nadunggan gikan sa Kahupayan Center sa Diocese of Dumaguete. Silang koan dito ng mga nanay dito. Sila mismo ni-testify sila nga naagi na ang presence ni Saint Charbel. Tinuod man sa
2: matuod yun. Kay, taod naman yun siya na himong santos.
0: Oo.
2: Kay, ang ni-proclaim niya pagka-santos kay si Pope Paul the Sixth ni Adtong 1977. So dugay-dugay na yun.
0: Dugay na.
2: Sa pamaagi sa iyang mga miraculous nga niyang ipangbuhat. Dagandang nangaayos sa iyang ngalan.
0: Grabe man na siya ka mapaubsanon. Kay gani, kanang iyang higdaanan, puros ra na dahon. Walay banig. Walay banig. Puros ra gyud dahon. Basta kay dahon. Puros dahon niya. Dahon dayon ang iyang unlan kay kahoy.
2: Hala taon no.
0: Nya dili na siya muyangod og tawo dili na siya muyangod og tawo. Muyangod ra na siya kung magmisa.
3: Kung magmisa.
0: Oh, muna nga kung makita ninyo sa iyang picture.
3: Magdungo siya.
0: Magdungo ra gyud na siya.
2: Dinuo nagdungo.
0: Dili po na picture niya sa buhi pa siya.
2: Sa patay na ni siya?
0: Pag exhume sa iyang lawas, muna iyang itsura.
2: Mauba?
0: So wala good siya na dugta. Mura na siyang natulog. So gapiyong nga, gaana raga, aksugdungo. So inana good na si Saint Charbel. Saint Charbel Macluff. Nya, usap po sa gi-consider na kung nga milagro atong higayuna kay gamay ramay nirelibo na mo anang gabi. Like, salamat sa kahupayan nilang Dudong Rodrigo, nilang Dudong Rams, no? Nirelibo pero throughout kami jud ni Rex ang ga bantay sa relic ang kuan jud ang usa sa kuan nga although kapoy siya pero murag dili bitaw batio nimo
3: waka ka batio ka kapoy
0: oh kana oh muna siya usa sa mga gi-consider namo nga milagro po
2: gitagaan mo kuso
0: kaluoy sa Dios kaluoy sa Dios so ni anang mga higayuna dalay gon ang Diyos.
2: Kaya matalagsaon ra bagyo ni
0: talagsaon tinuod talagsaon ang ingon ana nga mga relikyas no nga musuroy so kana siya no atong i-promote ang devotion ang intercession ni Saint Charbel Macluff so muna siya.
3: Pero sige, tinood niya nga lang doon. Kaya before, Becca, may
0: religious say, name na niya. Ba, nalimot ko.
3: Where na siya tinood nga lang yun? Where, why ang gastar?
2: Ang tinood niya nga lang kay si Joseph Anton Macluff.
3: Kapal ka na, Joseph.
0: Kanang Charbel, iya na lang nang gidala pag sulod na niya pagkamonghe.
2: Pagkamonghe. Nisulod siya sa pagkamonghe. Gingan lang siya.
0: Charbel.
2: Nisulod siya sa seminaryo sa edad nga 23. Og nidawat siya sa ngalan nga Charbel. Sa Mogyod.
0: Muna siya.
2: Naordinahan siya sa pagkapari ni Adtong 1859.
3: Nataw na mo, ana?
2: Wala pa.
0: Wala pa, oy.
2: Tuwa pa guro ko sa...
0: Panahon pa na sa kupong-kupong.
3: Panahon pa sa mga Kastila. Kasi ito mga Kastila gani.
0: So, muna siya niya. Kaluoy sa Diyos, no? Saint Charbel Macluff is a very... powerful intercessor in these times, no? Labi na sa atuang panahon karon, kagubot kaayo, kalangas kay kalibutan, grabe na ka. Balo lang, no?
3: Tinood lagi. Si, sabi na sa itong mga kuhaan yun, kanina ito ang climate. Grabe.
2: No, grabe kayo.
0: Si Saint Charbel ang example nga, dili man na masulbad kung sige tagyaw-yaw. Hilom lang. Dayon, then, prayer, ampo, no? So, maugo na siya.
2: No, kay prayer, matod pa sa tao na kay matod pa sa katikis ang duol sa Ginoo mao gi lami kay paminawon na kanamoy ampo ta nila natuwa naman sila sa Ginoo sa mutag magahom ta kay giampo ko ta nila so, dito sa langit
0: kini siya wala may mga problema nga talagaan o tambag so sumala pa ni Padre Pio na pud ta so sumala pa ni Padre Pio pray, hope, and don't worry. Pray, so, ingon ana po ta. Ingon ana po ta. Inana si Saint Charbel nga mag-ampo lang og dili na mabalaka kay. Sumala pa ni sa atong ebanghelyo, no? Cast your burdens upon me and I will give you rest. No, so, aturang isangon ang tanan ngadto sa Dios kay ang Dios namoy mag-igo kanato. No? No? Ana lang. Ana lang ang kinabuhi kung ingon ana lang. Kung ingon ana lang ang kuan, kung ingon ana ang atong kinabuhi, siguro wala kita mga kabudlay, mga kabugat. If we know how to be contented in what we have. Kana ba? So ana lang, pero muna siya, no? Saint Charbel Macleuf. Oh, so wala sa wala pud makabalo kana si kani pud sa atong patron diri San Antonio de Padua. Daghan po nga mga intercession ba ya? Si Saint Anthony, diri sa ito ah. Actually, ako hilimtanon kay kong pagkatawo.
3: Ang pura ta ni si Saint Anthony. Labi na, labi na ng mga butang na mawala.
0: Mawala. Mawala. So, iampo na to na ni San Antonio de Padua.
3: No, mga taong nawala.
0: Nawala.
2: At iampo. Namubalik na sila.
0: Nawad ag uyab. Oh.
2: Wala. Atong iampo. Atong iampo sila sa simbahan katunang wagtang sa simbahan
0: wala sa simbahan
2: namubalik sila nato sa tong inahan na simbahan
0: nakabalik
2: sa serbisyo.
0: Shout out daw yo og si Clint og JR. Oy, shout out ninyo diya mga convent peps, no?
3: Convent boys.
0: Pamili ni intawon mo bami og sudan paniod to kung papami ka o
3: tinood na. Oy, ina si Padre ha nga. Ano, pasubraan mi. Maluwi tayo mo na mo dire. Intawon ko. Kaluwi panabangi.
0: Panabangi intawon. Apoy oban, nga nitong hagsimbahan, nga way ligo.
2: Oy, tinood yun na.
0: Oh, kay kasing kasayo sa buntag.
2: Ay, nakakuan dire. Mas okay ba ni Timarin ha?
3: Okay ramang good na. As long as...
2: Para sa ako. Ni Tungha.
0: Asa ni Tungha?
3: Uy, wala ba naging ko ng Ginoo? Uy, kaligo sa usapang sa simbahan. Wala na yun ang Ginoo, Ana. Ginoo ko tanan, welcome simbahan. Balag ko sa kakabuskot pa ni mong sanina.
2: Wala yun.
0: So, balik-balik ta ni Saint Charbel. Si Saint Charbel po, doon na po siya ay great devotion to the Holy Eucharist.
2: Inood.
0: Grabe kalalom iyang devotion sa Santos nga Eucharistia.
2: Inood.
0: So, mahimo po doon ta siya natong sumbanan nga kanang siguro sa Tanhay may adoration chapel man, di ba?
2: Oo, naa.
0: So, let us find time to go to the adoration chapel and talk to Jesus sometimes, no?
2: Kung dili ra pud gayud na nga na pud Brad, no? Si kuan pud si Padre Pio, grabe pug devotion niya sa Santos na Rosario.
0: Oh, so mag-devotion God og Rosario.
2: Tinuod yun. Matuod mang yun na idungan ni mo, paguman ni mo pag-adto ni So Cristo dito sa Adoration Chapel, matag-istoryahan niya. Bisag ako, mabisita yun ko dito sa kahimtang o maggahom o magpasalamat sa matag-adlaw na kong kinabuhi. Pagkatapos, muadto sa ano sa simbahan, sa pag-rosaryo, sa pagpanghaji sa atong Santos na inahan o sa atong Ginoo.
0: Mama Mary, di ba?
2: Oo. Kay matuod yun, kabalo ba mo na kanang milagros kayo ni si Mama Mary? Kay istorya pa na ako ng tukong Cebu, kay dito mami sa panahon sa COVID, wala ko'y pampliti kay akong pitaka na dukit sa jeep. Pero dito ko sa Santa Teresa sa Batang Jesus sa Lahog, na ay niduol na kong usa ka tigulang. Nihatag na kong kwarta. Nimatuod ko na, nagampo ko atong panahon na, pero wala ko naggaom na na ay ni dool ug nihatag sa ako ang pampriti. So ako, I was so very questioned in my mind because it's a very perfect timing. And the timing was, I was in the church praying. So if you will ask yourself, why was that happening to me? Is that a message or is that just a coincidence?
4: So can you see ano connected
2: prayer.
4: Ba?
2: Answered prayer.
4: Connected ba na siya ang miracle para ni mo sa Virgin Mary, di ba?
2: Yes, tinud yun.
4: So ano ra na siya no? Biblical man gud na kay sumala pa sa Bible no sa at the wedding of Cana. So dili gud ni siya mugna lang sa mga Katoliko. Naa gud ni sa Biblia nga si Jesus dili pa oras niyang igamag milagro. Pero tungod sa paghangyo sa iyang inahan, nahimo niya ang milagro nga mao ang tubig na himong vino.
2: Matuod yun.
4: So unsa may giingon sa ni Mama Mary sa mga apostoles nung buhatan ninyo kung unsay iyang
3: isogo.
4: O niya ang pinakaalaot pagyod kay although kini siya nga kaning verse sa Bible naghisgot sa intercession ni Mary, ma-misunderstood pagod ni sa atong mga kaigsuunan nga lain o tinuuhan nga si Mary daw gi-disrespect ni Jesus Christ tungod kay
2: man,
4: wala mangod siya moingon nga inahan, wala pa, dili pa akong oras para mubuhat og milagro, babaye. Pero sa tradisyon ni Hilang Jesus, dili mangod na kay disrespectful ang mutawag og babaye. Ang babaye dito, gitawag na siya Iza. So kung moingon kag Iza dito, highest form of respect na sa usa ka babaye. So muna siya nga katudi ay nga hitabo tungod man ning mga translation ni nana nga wala gibase sa tradisyon sa simbahan, wala gibase sa ilang culture didto, ang tud nga na misunderstood nato dire.
2: So malain pa to abroad no. Pag panguta nato mga kaigsuunan sa laing dapit kanatong mga Katoliko, nganong i-adornahan yun ato ang atuang pinalanggang inahan na si Maria, nganong ato yun siyang gipalangga. Kaya isa matuod pa sa laing huna-huna, matuod pa sa ko my own perspective, nganong man, nganong palangga na to si Maria? Ako, panganong palangga na ko si Maria? Kaya kung ato pang ibutang sa laing istorya, no? Ikaw, Brad, musugot guro ka imong inahan patiran o sikaran?
4: Dili oy.
2: Musugot baka kuanon ka ning laing pamati o kaning laing istorya gikan sa mga laing tao, gikan sa imong inahan?
4: Dili oy.
2: Di ba? Sa laing dapit ba itong pasabton sila, Ginoo na ng ningon. Inahan na sa itong Ginoo. O sa laing tao pa nagkaroon sa itong panahon, kung ang usa ka babae ipagtagaag anak, dili ba na ikaulaw, di ba? Kay sa ilang panahon baya kung walay bana ang usa ka babae baya unsa man na di ba ipapatay man ang ingana. Si Maria is so very blessed kay gidawat niya ang anak sa Ginoo.
3: She's so brave actually.
2: Brave yun siya.
4: Kung ato pong basihan nga di ba sa katong naay story sa Bible nga niingon nga Ginoo ni ang imong mga igsuon o ang imong inahan. O niingon ang usas mga apostoles unsa may gitubag ni Kristo. Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man akong igsuon? Sila nga nagtuman sa akong kabubuton o sa kabubuton sa akong amahan. So, wala man direct giangkon ni Kristo nga si Mary Jod iyang inahan, pero atong hinumduman, kinsa man day unang nidawat ni Kristo sa kalibutan.
3: Kinsa may nagguwas ni Kristo.
4: Si, di ba, si Mary. Nya, kinsa po'y unang nituo sa sugo sa Ginoo?
2: Si Maria.
4: Si Maria. Sa giingon pa na sa Angelos, sa Angelos nga ni Latin, fiat mihi secundum verbum tuum. Let it be done unto me according to your word. O, diba? So, inana.
2: Balahibo, nang barawat nyo akong balahibo, nanindog yun akong balahibo.
4: So, Mama Mary is present, no? Really, really present. So, siguro, napod si Saint Charbel kay Ana Manguna. Ang intercession sa mga santos, ang intercession sa Blessed Mother, no? So kinahanglan gyud nga ato ng batasanon, no? Kay kung atong mabantayan sa unang mga panahon, sa panahon nga kusog pa ang birhen sa barangay. Mm-mm. Nakainom doon mo, ana? Birhen sa barangay?
3: Mag-ato kayo sa lain-lain balay.
4: O mag-rosaryo. Layo kitas mga katalagman. Tinuhon. Walay mga bagyo. Karoon na lang ng ipang linog-linog na tag ginagmay. Ginagmay rana. Dili pa na dinag ko.
2: Pero nagdagan ng yun ang isalig sa Ginoo balik sa
4: Kaloy sa Diyos.
3: Well, actually, nakakuan ko ani sa ano sa USA gani. Actually, dagan na king mga kuan. Like, batanun dito nga. Murag, nisimba na sila dito balik sa Katoliko. Mm,
4: oh, ana.
3: Tinuod. Muna yung kuan yun dito turun sa USA. Like, makakita ko sa TikTok nga. Like, la... As in, grabe kayo kakuan nga, like, naginyahanay na sila pasulod kay lay-lay mo ni atong simbahan.
2: Lay-lay.
3: Ang atong simbahan is open. Ang ila dito kay closed, maybe kay aircon, ana ba? So, ila dito galinya sila, like, taas yung galinya. O, nga, musulod sila simbahan. Which is very blessed kay ba nga. At least, karun no, ang mga kabataan una, nagkihinay, nagkabalik.
2: Muna yung napalangit na rin sa panahon. Kaya wala sila natintal sa mga bisyo o sa mga kuan kay... Gen Z ba? Gen Z or
3: Gen Z?
2: Dagan yun ang Gen Z nagpamatuod na ang gigamit nilang na ang kuan ang mga online o ang mga internet sa pagsabwag sa mga pulong sa Ginoo. Muna yung nakalami. Kay dagan kayo tayong mga supporter kayo samot na sa mga sukum na to. Labi na kayo sa mga... Ang dili ba ang sukum ba na to? Dili ba na mga... kanang professional.
3: Dili.
2: Mga batanon na nagdalaan na.
3: Kasagaran.
4: Mabatanon. Sa mga SOCOM, sa mga nagdala o social media platform sa simbahan, dapat lang mag-ask na og intercession kay Saint Carlo Acutis.
3: Yes, Saint Carlo Acutis.
2: Una ko believe jud ko sa diri sa norte noon, gikan sa Himalalod papunta sa Tayasan, papunta dito sa Ayungon ug Bindoy. Mm. Kay ilang sukom wala gyud sila undang sa pagsuporta sa tong simbahan. Even though they are busy at school, but they have time for our church, our mother church.
4: So,
2: wag yun nila nakaliptan. Samot na atong pinakapalangga kayong presidente sa youth, Tate Marina.
4: Tate Marina!
2: Busy kayo sa
4: trabaho. Balik-balik ta sa ni Tate Marina. Naisgutan naman yun ni Tate Marina. So, unsa man yun ang imong devotion, te? Kaya naisgutan naman yun ang devotion. So, unsa man imong devotion, yun?
3: Actually, no. If you talk about devotion, yun. Actually, I was kuan yun, like, sa kong pala, direkta ba ni Jesus Christ? No. Okay. Sa kong pala, when Jesus say yes, diba, they can say no ba yun? No. Pero I was so one put into divine mercy.
4: Tinoon na.
3: Kaya actually, dilin isa pagkuan, no? Kaya nang bitang pagmata ni mo, niya, usay kung makamata mo kung mga alas 4, 4 a.m. Kaya kanila ging mga tagbukid, ana. So, akong kuan, marabag, the way na ako nga makuan is maminaw sa gani kong the chaplet of chaplet, divine mercy. Barag, may ko na uban nga, dapat alas 3 sa mana. Kung ano di ay, natigipila ang hinuguras. Anytime you can pray the chaplet, actually. Mo ginay kuan. Pero, actually, matag 3 p.m. po yun, magpa-alarm yun ko nga mag-pray yun kong the chaplet yun. Balag, nag-drive pa kong motor niya. Magkuan na you die, Jesus. Kaya actually wala gyud kuan ang Ginoo nga dapat mahunong ka dai mag-pray. Wala ba gyud anytime you can pray whatever you do whatever paasa man ka whenever you are pray ra gyud.
4: Muna na kanindot sa divine mercy. Muna siya nakanindot sa divine mercy and thanks to Father Tonton kay siya mo yung naka-introduce ana dire nan divine mercy.
3: This Tayasan actually.
2: Namo ba?
3: Father Tonton.
2: Sa amo ang devotion jud namo karon kay sa tanhay nag-introduce yun namo ani. Mo po yung nagpa-appeal na kog sakristan. Mo yun ni ang ako ang foundation sa akong pagka-sakristan. Si Kanhing Reverend Father Moises Silva.
4: Grabe ka devoto to nga pare.
2: Grabe kay ka devoted kayo siya sa Secret Side of Jesus. Kagatulog, nakasulod ko sa kwartong Father Moy sa una ni Tatay Moy. Ang iyang kwarto puno gyud nag santos pero ang pinakadako kaying santos ito ang Divine Heart of Jesus
4: gyud. The Divine Mercy.
2: The Divine Mercy gyud yung kuan niya. Devotion. So, dayon pagkamatay niya na adyo na siyang tapad. Wala gyud kuha sa iyahang kuan lungon.
4: Yeah, kana siyang kuan, kana siyang devotion no sa Divine Mercy. Actually ginadala na siya no sa bisan asa kay daghan ng mga milagro actually ang Divine Mercy nga kanang mga balay nga nalikay sa baha tungod ng devotion sa Divine Mercy.
3: Oy, actually kato pong sa linog diri sa 2012 din sa pag-share na nino kay actually akong mama, very ko lang po guna, like religious, kuan yun. So, akong papa is choir man po. Kuan ka nang, wag ito noon sa amo ang balay
5: dito. Wala yun.
3: Naman kami, altar. Ang altar man good is naka-face yun na permi sa kurtahan. As in, like, wala yun na unsa ang balay. Wala yun niya. Ang ba na ito? Kaya na nga itong pagbaya, no? Makayon dyan ko, grabe yun.
5: Grabe ang presensya.
3: Oo, okay. Kaya sa kurtahan po, aside from pag entrance din mo altar, naapot itong ka-Jesus gani nga now.
4: Holy face.
3: Holy face. Mugi na yung ibutang dito mama. As in, kayo dyan ko ito. No, grabe.
5: Ang grabe kayo ang kuan.
3: Grabe, basta once gani kuan ni Gud ka, like makayong juga, thank you Lord.
4: So actually, daghan mang devotion kay Jesus kanang.
5: Pero katuan Brad no, sa laing pang dapit Brad pa sa kuan, kaning pasalamat po ta sa itong mga television kay nga no, kay every 3 PM ipagawas yung nila na.
3: Pero actually, ang kuan ba, dili sa pagkuan no, dili bias no. Actually, ABS-CBN na ako makikitaan.
4: Pero
3: kay, sa GMA.
4: DYWC.
3: Kana po, DYWC.
5: Every 3 PM.
4: Father Ram.
5: Alang siya, gawin nagdalaan na. Pero muya kung nagan-uan, kay every 3 p.m.
4: Na-adyan na, o niya.
5: Na kay time nakamakaunaw na katong mga taong inara sa balay, ang mga tigulang, pasaylo ako ng kagtigulang, pero every time magtanaw sila TV, naagi mahinumduman yun nila ang presensya sa Ginoo.
4: Maaksyon yung kundang.
5: Maaksyon yung kundang. Kung makaampo sila. Makaambit sila ampo sa Ginoo.
4: Hindi ko malimot anang naaiga away.
5: Namatay ka, Jesus.
4: Nikalitra ka nito. Nikalitra ka nito.
5: Napundo yung tanan.
4: Naamay mga shout out, no? So, shout out from Purok, Baltimore. Okay.
3: Gikan ni Redera Christian.
4: Oh, so kaila si kuan ani, si Cedric, si Christian og sa iyahang partner si Jude Anthon Lumongo.
3: Ninyo di mother Lani. Shout out ko ni Rex Libod-Libod. Palangga kaayo nako na.
4: No, so mo na siya.
3: Si Kaelia, Kaelia.
4: Kaela.
3: Kaela, no, sorry. Og si Iking. Hala ay.
4: Kuya Ed, daga na kang utang dire.
3: Yes, day next week day ikaw na po dire day. Kay wala na po ko day. Ako na po wala. Kamaro na kang ano.
4: Day, ano na siya, no? So, daghang devotion ang Jesus. Na ay divine mercy, my sacred heart, my five wounds, Lord of pardon. Daghan man ang devotion. Pero,
5: samot na yud ang Christ the King.
4: Nakasintro ra gyud na tanan sa Jesus.
5: O, simple. Usaran na. Basig, nakadlain dapat mong good kay. Lain lang sabot. Lain ang sabot. Lain
4: ang sacred heart. Lain po na divine mercy.
3: Di, may unang uban. Kung saan man mga Katoliko, dagan kayo mong kuwaan. Bisan, himong santos.
4: Usara man na.
5: Usara man good sila. Pero lain-lain dapat ang ilang gipakitang milagro. Yes. Diri sa ito.
3: Ang ating apo dog is na nga itag intercession. Sa kumpuna, dool ba sila sa atong
5: ginoo. Then, last minute, ang santo ninyo.
4: Ay na.
5: Malingaw ko.
4: Tanang tindahan.
3: Naagi santo
4: tanang
3: ninyo.
4: Tanang building. Oh,
5: naagyod.
4: Oh, pero be careful sa mga santo ninyo.
3: Oo.
4: Kaya doon ay mga santo ninyo nga gidalan o bag.
5: Piso sa lalo. Ang tinood na santo ninyo, katong nagdala siya kaning kuan, katong kalibutan. Kung na siya dahil lang tungkod, mauna siya ang spirit image of Santo Niño di Cebu. Pero
4: muna itong
5: nungtuman nga. Pero ano siya ha, ako rin yung ipastrate. Santo Niño is a Spanish word. Meaning in English, the Holy Child. O sa Binisaya pa,
4: Balaang bata.
3: Balaang bata.
4: So muna siya na nga, kung maglantaw tag Santo Niño, ito rin yung hinumduman nga. Ang atong gilantaw mao ang bata nga hari. Muna siya nga dapat naagi corona. Dapat hari gid siya lantawon.
5: Yang kanisya dumiyon sila nganong lagom. Kanisya mo ni siya gingan lang kuan Santo Niño di Cebu kay panahon sa panahon ni Raha Humabon. Nasunog ni siya. Mao ni siyang nilagom.
3: Nilagom mo na sa kuan Santo Niño di Cebu.
5: Di Cebu kay makita ni mo this the real image of the divine child is in Cebu the basilica. Naa dito ang original image. Makita ang
4: brown
5: yun siya.
3: Nasunog, nasipyat.
5: Nasipyat. Pero, kuan milagros kayo kay yung nasunog tanan. Wa siya naugdaw. Siya mo'y nabilin. Nasunog tanang balay, tanang kubo-kubo rito. Pero siya wala. Yun.
4: Nagpabilin.
5: Nagpabilin.
4: No, so,
3: muna siyang siya. Kuan na brown. Dili siya itong no,
4: siya ito brown.
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Beliar, no?
2: Shout out po ni Uncle Ayan sa kanuna yung Ayan. Five Buwan dyan dili sa
1: Thank you, Con. Salamat yun kayo.
2: Actually, libre na bini sa Katoliko ba yan, no? Wala gyud kon sa Uncle Ayan. And salamat gyud kay Uncle, labi na gyud sa TV Food. Actually, si Uncle Ayan may usas mga sponsors ana sa Buwan, sa transmitter, sa
1: Ay, Buwan. Thank you. Which, thank you.
2: Which
1: salamat
2: wireless
1: kayo.
2: Ta, ha? Wireless na nga to ang mga TV dira. Salamat kay Uncle Ayan.
1: In short, live show.
2: Live show.
1: Social.
3: Social gyud ang tayasan.
1: Muna siya. Niya kana bang kuan kana shout out po no?
2: Belated happy birthday ni Tibilin.
1: Yes,
3: happy birthday
2: Tibilin. Belated happy birthday
1: the Ika mother of the parish. Ika 58
3: City
1: na day.
2: Advance
1: na ko ni
2: advance for next year.
1: So shout out ni Tibilin. Then shout out po sa mga taga Kapilya sa Tambulan, no? Ang Senyor Santo Niño Tambulan Chapel, headed by our very own president, no? Si Uncle Toto Orne Bahe.
2: Naroon sa kuan, naroon sa simbahan.
1: Oh, then shout out po sa atong PPC president.
2: Si Uncle Mickey.
3: Si Uncle Mickey. Busy sad.
1: Shout out sad sa parish priest sa Cebulan.
2: Father,
1: our very own Reverend Monsignor Julius Heruela. Og sa iyang mga kaubanan, silang Father Buddy og silang Father Jenrick Academia Abordo. So, wala sila mga pare. No? Shout out sad sa atong parish priest sa San Jose, si Reverend Father Ronaldo A. Ablo.
3: Iabot na lang sa amlan papuntag tanhay. Kumplituan na lang. Kumplituan na lang.
1: Kuridas na ni sila tanan.
3: Kumplituan na lang.
2: Kumplita naman dog. Sige dong go.
1: So, sa amlan, kinsay parish priest ito?
3: Si Father Ko og si Father Umatang.
1: Umatang. Dayon sa tanhay. Si Father June Limbaga og si Father
3: Barney.
1: Bernie. Bernie.
2: Ikaw taga-tanhay ka, Bernie ka.
1: Akong amigo. Si Reverend Father Tomokatsu Yamaguchi OAR. Nasa dito, dayon. Sa Baez.
3: Ako na sa
1: Father Hitchon.
3: Dito.
1: Dayon. Sibug tas unahan.
2: Manuyod. Father Aka.
1: Hello. So,
3: papunta na sa Bindoy.
2: Bindoy. Father
1: Boboy.
3: Papunta na diri sa Yungon.
1: Father Dodong.
3: Papunta diri sa Wala. Oo, sa maning Wala.
1: Himalalod. Father.
2: Si Silio.
3: Husgan kayo.
1: Sa Tambo. Sa Tambo pa. Si Father.
2: Bago na brandi
1: ako. Bago bitaw na sila. Oy, Ken man to. Ken Lau.
3: Ay, nakay nalimta ni Laos kagbais sa Palanas.
1: Kinsay Paris Priest Palanas?
3: Kinsay Paris Priest sa Father sa Palanas ron. Si Father Frank Mangoro?
1: No, so. Kani, so. Sa tanang mga kaparian nga wala na na-mention og sa tanan po nga na-mention
3: mayong hapon
1: ako nagpasalig sa akong kinasing-kasing nga pag-ampo alang kaninyo kay dili gyud dali may mong pare
3: dili gyud
1: dili lali
2: ay by the way no before mo end gid ni actually natay maordinahan na puhon na pod nga bagong pare sa tong diocese which is si Kuya Kyle Cinco
1: Kuya Kyle
2: September 15 wala kay nang invite to siya na ako kay trag chat
1: what kat ate
2: depende ani og naay kuan kay it's Tuesday ra bagyo
3: school days
2: kasi di ay. So, thank you kayo Kuya Kyle and we pray for your journey as a priest po.
3: Og sa mga umalabot pa sa mga deacon, og sa mga seminarista.
1: Yes. Cedric.
3: Mag-ampo ta nila.
1: Pumasok ka na.
3: Next year, the other year. Basta nagmahalin pa ko diri pod.
2: Okay, last shout out na ni kay na. Te, shout out kay hang sa kaan shout out kay SAWP. Shout out me. Ha. Rani may pakula na.
1: Ayun.
3: Maura yung tanan.
1: Nagkinatanan. Pagpanamilit. No? So, nanghinaot kita nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas. No? O niya, ang Diyos kanunay nga magpanalipod magpanalangin kanin natong tanan no labi na dinhi sa lungsod sa Tayasan so maura kini mayong hapon daghang salamat ug ang Diyos kanunay maguban kanato

0: dalaygo ng Diyos.
1: Amen. So, may hapon sa tanan.
0: May hapon.
1: Nakikita na po tayo sa sunod, okay. Simana.
0: Sunod, simana na po.
2: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw Sipyata.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, launa, 5.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao ug Visayas. Dan ako ni mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao, no? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto nato. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuha tong ilang kaugalingon nga. Ratar sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat na nga legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mogamit, mapa Pilipinas man, mapa na sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyong mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Tapis nga po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diya nga lisod og bawas, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmahin ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himo Aid. Nindot gyapong kayo na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggan digpaminaw.
4: Sa matagtak na panahon sa akong pag-inusara, ninggalamhan, nagigwaos puno sa tumang kabalisa. Ining mihasmag ka na kong gumunhap o mabugat kong problema. Miabot nga wala dama, mitumaw nga wa ko paabot. Taliwala sa kagabiong mamingaw, mudapyog ning kalawasan ang hinuyuhoy sa hanging mabugnaw. Inakong mahanduraw ang nanglabay mga adlaw, kinkining tiaw og hadla sa kapalaran nga mitumaw sa daklit kanako ni Patimaw. Sa akong pagpahulay, dili ako mahinanok sa pagkikatulog. Upasunding ning kaisipan ang kahinuklog og litiaw kong kalibog. Unsaon ko sa pagsugakod ning kalisod ang kalibutan kanako ang midatog. Aksyon ako og talaw na wad-an sa kaisog ning problema unsaon ko sa pagbuntog. Makapangalot naman lamang gani ako bisan og dili katul. Ning ba magyama-yama sa hilo, magbagot-bot og magbagulbol. Sa pagtagik ning balak ng lugmaw ang mataglusok sa luha sa aping midagayday. Ipangandoy ko man nga mamatay aron sa problema ako makapahulay. Dili sayon, dili tiaw, dili lalim ang miyasmag ka na kong problema. Balaw pa akong kwinta sa medisina sa nagmasakiton kong asawa. Anaapay matrikula o gubang panginahanglan sa anak kong nag-eskwela. Asa ko naman pangitaon ang maong kwarta nga nahawa naman ang akong bulsa.

to konta kining nasinati kong kapait nga kaninyo akong ikapaambit. Apan kinsang akong kaduulan ug moy akong masangpin. Igo na lamang ako magpatulo sa bulawanon kong mga luha. Kay sakit ra kaayo ang kapalaran, mihadla og kanako nakigdula. Asa man ka ako mangita sa katawhan mo reklamo ingnon dayon ka nga waha. Salamat sa akong kagupa nga sa hilom nagpakita sa ilang pagpakamana. Ulangit ng Diyos, akong halangdong Ginoong Hesus. Tanos ka paman matapos, kiningkotay sa akong mga pag-antos. Bugat na kaayo ang tanang pagsuway, naghihambin o karon ginasapnay. Ibati ko ang kakutas o kabudlay, dinuyugan ni kinabuhi kong nagkagitlay. Feedback, na full. Patura di feedback yung naigo di eh. Na full di eh. Alang kanin yung tanan, tudling sa mga garay.

0: Okay, pagkukunwari alang kanin yung tanan. Kan ba kanang kung gusto bito kaghaplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang kaipiktibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo kaipiktibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ikastress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Unsa kay pangalan ni mo, ma'am?
2: Aurea.
1: Aurea?
2: Pinalte.
1: Taga-asa ka, ma'am?
2: Naadiri sa subdivision Amaya, Cagayan de Oro City.
1: Ah, okay. Pagamit ni mo og Wonder Herbal Oil, ma'am, kanang dali ra kaing nawala ang kuan, sakit sa tiyan, unsa man?
2: Dali ra. Nindot kay siya ba kay makatambal kay kahit unsay masama, tambalan, maulian, then sakitag tiyan. Inom ana ibutang sa ininit then imnon maulian man pud ayon ngayon ang unay mga sama-sama ba unay mga kana mga matagtiki nga hubag maulian pud
1: ang imong gigamit ma'am Wonder Herbal Oil.
2: Oo.
1: So sakit sa tiyan kabuhi unsa pagyod
2: kanang mga nuka-nuka bitaw then masamad tambalan ana ang ipon pud butangan na mo ana maulian man. Palihog ko katong mga naminaw, pamalit na mo anak kay makatabang yun na, maayo kay siya nga tambal.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mao ni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop gyud, no? Anang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako gyud mismo ani Animal Vita, makapamatuod gyud ko kay anay tabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
0: Mhm.
3: Iwang na gyud kayo to nga baka.
0: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay so ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tumot sa kaniwang sa baka.
0: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang Animal Vita.
0: Mm-hmm.
3: Ang akong baka nagatong kong binatnan.
0: Mm-hmm.
3: Natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So napasalamat po sa labaw nga makagagahom.
0: Mm-hmm.
3: O labi na sa itong Animal Vita nga akong igamit. So akong backup from February to April nabaligyan ako si tambok na gid ang baka. Tawago na to ang atong mga igpaminaw nga mogamit po sila sa itong Animal Vita dahil gawas kinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ay pubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Blast. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nakapalit na ko.
4: Saan sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
5: Nainom na ko, kay nagkuan man ko akong UTI gani.
4: Imong UTI? Yeah.
5: Oh, UTI na ako. Unya, okay na ka akong paghihi.
4: Okay nang imong pagpangihi.
5: Pero dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na ako gadadlaw.
4: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Normal na niya. Sinaw kaya kumihi. Muna among ginapalit din rin. Malita mini ani, sir. Malita Occidental.
4: Malita Occidental. No, sige, kisan niya itong pangalan, ma'am?
5: Benedicta Tumandan, sir.
4: Benedicta Tumandan sa Malita...
5: Oh, Malita
0: Dama
5: Occidental.
0: Mao na, no? Ang atong Wonder Banaba Plus. Ngaray ko ni Rose Purlaris, si Alan Mukoy, si Carmelito Mukoy. Pagaray, Ilina Diasi, salamat, Kuya Kardo. Kuya Kardo, tigpaminawan mo siya mong programa di sa Iligan. Kuya, pagaray akong mga kaparintihan. Yes, Pangian, Malita, Dabo Occidental, Ventura Family, Baclay Family, Guardo Family, Yato Family, especially to my one and only love, Lita Kalibay, Buit, Mangundag, Obiligan City. Salamat kayo nimo, Kuya Cards. Thank you kayo. Kuya Cards, imong suki dining tigpaminaw diri sa Bonifacio Bulinsong. Junard Castro, kuya, salamat. Pwede pa on air 0926-3502-623. Ngita kong single ma'am, edad 35 pataas. Mark Denny, Alicia, salamat kuya. Nakadang Vitron, ay mo kalimutan, nakadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Ay, paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
4: Kinsay nakagamit sa Vitron drops?
6: Ay, tong ako ang apo manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
6: Ako ang anak. Damang gud po yun dere. Unya, mao lagi nga pagkatawa tong April 29 natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
4: Vitron drops.
6: Oo. Unya karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
6: Oo, dayon dako kayo kon ba dako kay kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kon ba. Dayon nay naghagwa niya. Dayon murag naanay siya istorya nga di po ta kasabot.
4: May istorya niya siya pero di ta kasabot.
6: Oh, di gid ato masabtan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oh, dahil puro mo yan po ng bata, himso gikayo po nga gigamitan na muhugwan.
4: Vitron drops?
6: Vitron drops. Maurag, aduna na yung gamay, kibalog yung bata ba?
4: Okay. So, mora na yung igamit sa iya ha?
6: Oh, mora yun. Hasta karun, maulang yan po na magigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
4: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy. Hotel sa Buangas Bugay.
4: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Ora, muna na kanindot ang atong produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna, kani po na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig, tama nog 12 anyos, mogamit ka ng atong Vitron Syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay ng Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old. Kana imong anak, ha? Kana imong anak ang nagamit, the best na. Paminawa, paminaw itong testimonya. Nagamit itong Vitron Syrup, mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
7: Nakakop ako, sir, kina nagpalit siya o buwan Vitron Syrup siya, dayon. Katong na-time, sir, di matulog. Di sa mukhaon din. Liyot kayo siya, sir, ba? Dayon. Nagpalit mo, sir, yan. Yan akong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak, yan akong abog karon, sir. Tambok mati siya, dilegit yung hinambog siya, tambok na siya kay siya, dayon pagkahuman. May namatulog siya, oy, sa una sa pagkailom sa Vitron, sir. Tos, kana na ang matulog sa raka oras. Karoon, sir, matulog at utso. Mata si sir, alas 11, unto na yun, sir. Tinuon yun, sir.
4: Ah, pangalan o address?
7: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Ingon anak kanindot kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nagidad og 13 anyos pataas. Apal si lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya nagamit og Vitron tablet.
8: Franklin Padero ni.
4: Taga.
8: Sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
4: Okay. Sige, ang samay ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
8: Sa una, manggod kay Kuan, yan ang dilik kay ko katulog. Gikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo. Dagan kay ko problema, nakani ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang sa, sige ko pangina, umurang nakakuan ko ba nga, sige man yung Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako sa siyang gipiskingan na okay yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
4: Pila imong edad, sir?
8: 53.
4: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon?
8: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko puri bayad lang.
4: Sa una di ay dili kay kakatulog.
8: Dili ang ko katulog.
4: Unya karon? Kumusta naman?
8: Karon okay na, may na akong katulog, wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag-abot, 51 ragid ko karon balik nag 70 akong lawas.
0: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Nindot gamiton ang Vitron kay ang akong anak karon maayo na kaayong mukaon kuya. Guyong Bourbon. Karay ko akong family dahuya family ang ugangan diya sa 21 tukuran silang Mama Linda. Papa Henry og sa Kiwi family nagpagaray si Bibi Kiwi Respublasyon Talusan sa Buanga Sibugay Province. Kuya Carls, always good morning. Naminaw si mong programa pagaray ko ni Ivy Medigamon from Kuya Bert Dres La Paz, Naga, Sambuanga, Sibugay. Always may maminaw si mo pa shout out Salvador family, tanan naminaw Lin Salvador ni from Kang Asa. Si Kihor, salamat Kuya Carls. Kanunay may naminaw si mong programa Kuya Dres sa Bitinan. San Miguel, nagpagaray buni sa Manalo. Garay ko sa mga Zamora family. Ibanez family, Caniete family, nagpagaray si Edwin Zamora sa Malanga, Sambuanga, Sibugay, kuya. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga, paborito kay Stana, no? Kasi napay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko dohapon, biring yung gayo herbal, mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslum imong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, itry ni nga to Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kanabang imong trabaho bitaw nga? Kanabang bitaw naka sa field bitaw? Naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw 3 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag mo na atong gikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Mo na ginainom nako. Ako gainom ko ng Wonder C Plus sa kapsul kay sayin, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta kang ginatrabaho, o sayin, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. O na itong ginagamit, ng Wonder C Plus. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus na kapsul. O, kompleto, di ba? What's up, may imong problema ho na lang? Kompleto naman na. Wala naman kay ang yung problema ho. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wala mangin po yung angkon na ng sakit agad kay mauwaw ba? Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan, baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na mga almoranas ha, Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao na inindot Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, sa kalagalit na imong blood pressure, o niya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot mo ng Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo ng circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Napuno na ng cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo na mo 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha na blood pressure nga taas. Ba? Garay ko diri sa Mawab Davao de Oro. Nagpagaray nini Kuroda diri sa Mawab Davao de Oro. Salamat Kuya Carlos. Pagaray Kuya Uplina Liorma. Dito sa Ormoc, dito sa Cebu. Kung kinsa may nakaila, paliog kong tawagi ko. Ako number 0909-168-1130. Pagaray Irlinda Liorma, taga Bayugan City. Shoutout ko sa akong mama Mili, naghayang-hayang kay naminaw ba sa imuha. Sa akong kuya diri sa Osami City. Garay kuya diri sa taga Dimapako kay Hilin Hain Liza. Kung ba na naskida pa kida pawan. Garay si tata diri sa Dimapako Libugan. Salamat kaayo nimo Kuya Card. Thank you kayo. Adunay hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Kad ikaw akong gihalaran sa gugmang giatay halos na akong mamatay. Gusto kong suyupo ng matamis mong dugo sa gugma. Itugyan ko kanimo pati na tinaguan ng labing bililhon ng kalibutana. Malipayon akong bidawat sa katamis ng imong gihatan. Ipadayon ta ang kanindot ng kalibutan hangtod nagbunga ang atong gibuhat. Kundi ang nasayran mo kalit mo akong gidiguaan sa luwa mong tampalas. Giwisi-wisi mo ang naong kong mahamis. Yatak-yatakan mo ang akong kadungganan. Panian ako karong bilit-bit ang kasakit o man ang wayhunong na pagbaso. Nanong ikaw pa ang gipakabathala pagkasayop kong nailad sa imong panangway. Kasakit ka way sama o kapait sa akong natagamtaman. Salikway ako sa akong mga ginikanan. Ila akong igastusan sa tanan kong pangayoon. Panunsay gibalos ko, kaulag pakaulaw sa ilang pagkaginikanan. Milakaw ako nga way tumong nagdangway-ngway. Buot ko ng tapuso ng akong ginabuhi, pinaagi sa pisi o ba ng binhi sa akong samakan. Nakita ko akong kaalautan, o natagamtaman ko ang sala akong nabuhat, bibakho ako sama sa usa ka bata. Ibuhos ang ulan ingon sa midoyog sa akong kasakitan. Pilagan sa kangit-ngit gawa masayod sa akong padulangan. Hogno na hunlak o nagunob ang akong himaya.

0: Maraming pagpaminaw sa itong mga artista diya sa One Radio Drama Production Center. Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte Muingon, ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, launa, 38.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Hashtag maayong adlaw Sabado ka natong tanan. Sa makausapa, welcome o welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene, ayon gini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banya. Sa gihapon kita maghatag o pagtagad niya itong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 4, 2026, lain swat ang puna sa nangatong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter center, usa ka nagalang Rocky. Standby Rocky, alang si Musawat ning atong tumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatan-aw sa atong live. Of course, again, stand by Rocky Alan sa mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

0: bago na lamang ko sa pangalang Rocky. O kini ang akong secret love story. Nagdako ko sa broken family ate. Nako'y trauma pag-abot sa relasyon. Bata pa lang ko, sadihang nagkabulag ang akong mga ginikanan. Nag-cheat ang akong inahan at inoff sa mismong kumpare nila Papa ug silinga namo. Sa tinuod lang ate, ako ang unang nakabalo sa tago ng relasyon ni Mama ug sa maong lalaki. Upat mi ka man nagsuon ni Mama ug ako ang kamanghuran. Dili ko malimot, grade 3 ko atong tungura. Ako lang ang gauli matag-unto sa mong balay kay ako raman ang nahibilin. Nag-eskwela sa baryo. Ang ako mga magulang, mga high school o college na ate, ug naagapuyo sa mong mga apuhan sa sentro. Samtang si Papa, gabiin na muli, ikan sa iyang trabaho. Matag-udto nga muli ko ate. Kanunay na akong maabtan si Uncle Jimmy nga naasa mong balay. Usahay madungan pa namo ni Mama nga mga aon. At tungtungura, wala ko'y dautang huna-huna. Kamahin silang relasyon ate. Kay normal naman kaayo kanako nga gaadtoan si Uncle Jimmy sa mong panimalay. Bisa naa si Papa. Gani ginhatagan pa miniya og kwarta usahay ate. Alang ka na mo, pamilya na usab si ate. Apanay usakay gayon, na dili gayon na ko malimtan at inoof. Nag half day ko, kay gitapulan na ko ubalik pagkahapon sa eskwelahan. Uli na ako sa balay at tuhi gayon na ate. Wala si Mama. Nag-text si Mama na ako nga na ako na siya importanteng gilakaw. Human ko ni Kao nung paniyon to, nakatulog ko sa akong kwarto. Mura ko og naalimpungatan ate. Sadihang makadungog ko o makasika sa pikas kwarto. Semento man ang pagitan sa mong kwarto apan. Wala pa mi alkoba ate. Nakadungog ko og mga ungol. Makasikas sa akong pangidaron. Nga nasabtan ko na kung unsa ning mga butanga. Nagmatyag ko at inoof. Human sa pila ka minuto na human na ang mga kasikas. Wala na yung mga ungol. Ang ako lang madunggan, ang tingog sa usa ka babae o usa ka lalaki. Sayod ko si Mama ang babae. Apan ang lalaki, dili ang akong amahan. Familiar kini kanako ate. Tingog kini ni Uncle Jimmy. Pagkataon-taon, miabli ang pirtahan sa kwarto nila Mama. Ang mga tunog paingon sa mong comfort room ate. Migawas ko sa kong kwarto ug naglingkod ko sa sofa sa sala. Nagdula sa akong cellphone. Gusto na akong makita kung kinsa ang mugawa sa CR ate. Pagkataon-taon, minggawa si Mama siyang kwarto. Nakurat siya sa dihang iya kung nakita sa sala. Ipangutana ko niya ate, kung ganina pabakuno ko. Namakako at inoof. ingon ko nga bag-o pa ko kauli. Iya kong yatagan og 100 pesos. Magpalit ko no kuog akong snack sa tindahan. Akong gikuha ate. Apan nagdugay-dugay pa ko. Pagkahuman, may gawas si Uncle Jimmy sa CR ate. Nakaligo na kini. Og nakatapis lang og tuwalya. Kita na ako nga nagpanik si Mama. Ingon siya, na ako na siya gipatrabaho kang Uncle Jimmy. Tungod kay nahugaw kini, nakiligo na lang. Nagpa-pretend ko ate nga wala ko'y nasabtan. Apan tungod sa mga marites, nabisto ni Papa ang ilang relasyon ate. Wala na napasahilo ni Papa si Mama. O gihingpit na silang nagkabulag. Kami sa akong mga igsoon, nagpabilin sa poder ni Papa ate. O walay ni uban kang Mama. Kini ang hinungdan. Nga hangtod sa akong pagdako. Ako'y trust issue sa mga babae at tinoos.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hangtod nga nag-level up nga magkita nami sa hotel. Sa una palang sayod ko nga minyo sa ate. 10 years ang gap namo sa edad. 23 years old na siya. Samtang ako, 33 years old. Matod pa niya duha na katuig nga kasal sila sa iyang bana. Usa ka OFW ang iyang bana sa Dubai ate. Ug matod pa niya, musunod po siya dito. Daghang higayon nga dunay na hitabo tali ka na mo ate. O dili na ko ma-explain kung anong lahi si Joyce sa tanang babae nga akong nakama at inof. Kung ang uban dali ra kaayo na ko mabuyan. Samtang si Joyce, kanunay na akong gapangitaon ate. Matang mag-isa ang among lawas, dili na ko gusto nga magbulag pa ate. Lahi ang akong nabati nga lawas ng kalipay kang Joyce. Ug ang kuno nako nga siya ang akong addiction. Bisan pila na kabeses nga naangkon nako ang iyang pagkababayi, wala ko'y kapuraan nga panghimuslan kini Atinov. Nibalik sa akong panumduman ang nahitabo sa akong inahan ate. Dili ko malimot sa dihan. Ipangutanan ako si Uncle Jimmy. Nganong ako pa mang inahan? Daw nag-backfire ka na ako ang akong gisuti ate Nov. Gani ipangutanan ako ang akong kaugalingon. Nganong si Joyce pa man? Apan siya ang akong gusto ate. Wala na ilain pa.

nilungtad kini. O duha ka tuig kapinate. Apan pareho namo kining gitapos. Kay lagi panahon naman nga moapa siya sa yambana. Before pa kini nahitabo ate, ignan ako siya nga kung mularga siya. Among tapusan ang among relasyon. Kung magpabilin siya, among ipaglaban ang among gugma ate. Apan mas gipili niyang mularga. Kay matod pa niya, panahon na nga itama na mo ang mali na mo ate Nof. Sakit man. Apan ako kining gidawat.

sa pagkakaroon at tinov, ang kuno na ko nga wala pa ko naka-move on. Sa tinuod lang si Joyce pagihapon, ang naasa kong nahunaw kasing-kasing. Apan malipayo na ko ate, nga naging part siya sa akong kinabuhi. Dini na lamang kukutob at tinov, ug daghan kayo salamat sa paghatag ug pagtagad sa pagbasa sa akong suwatampo. Sincerely yours, Rocky.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ningnans og yu edi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Daghang kayo salamat, Rocky, alas sa mga suwatampo o ingon man sa itong mga suking tigpaminaw ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala ang istorya ni Rocky. Nagpakita nga ang kasakit niyang nasinati sa pagkabata. Dako kayong epekto sa iyang pagtanaw sa gugma o relasyon. Ang pagpanika sa iyang inahan, ang pagluib sa iyang inahan, nakahatag ka niya og lawom nga trauma o trust issue sa mga babae. Di na to siya mabasol. Apan, bisa nasakitan siya sa gibuhat sa iyang inahan o nakakita siya sa resulta o epekto sa kadaot nga naitabo sa ilang pamilya. Sa ulahi, nahimo gihapon siyang kabahin. So sa karelasyon nga sekreto gihapon, no? So sa kababae nga minyo na. Kini nagpakita nga ang atong mga kagahapon, no? Ang atong mga trauma. Usahay, mahimo nga dakong impluwensya sa atong mga desisyon. Kung dili na ito atubangon o ayohon. Muning angay na ito dimanaan mga higala nga. Ang gugma, tuod ni Rocky, siguro, tinuod. No? Tinuod ang iyang gibati kang Joyce. Apansayod man ta, nga dili ta ng pagigugma, angay na itong ipaglaban. Labi na kung minyo ang usah. Labi na kung adunay laing pamilya na mahimong madaot sama sa nahitabo kang Rocky na naguba ang ilang pamilya. Anyway, before tumulaw sa unahan, ato sa naipang acknowledge ang ato mga suking tig subaybay. Hello sa inyo, shout out to Vince Paul Lasigas from Bislig City. Ngun man kang Clara Toribio. Looy kayo ang bana nga nagkugi og trabaho isip OFW sa Dubai. Ingon ani gyud ang kasagaran nga kahitabo sa nga situation. Basta ang mga partner na nimpalad sa layo, mabana man o asawa. Dili tanan pero common na kaayo nga isyo ang naay kabit-kabit either ang nabilin sa Pinas or ang nilangyaw sa laing nasod unta maundang na ang ingon ani nga situation. Agree gid ko ani no. Mo gini siya ginaingon nga once ang usa sa magtiayon kay mag abroad no. Ito na lang yung lauman nga di sila matinta sa lain. Pero sound taman. Anyway, hi to Lourdes Dumasig watching from Midsayap, Cotabato. Kini ang gitawag og subconscious repetition compulsion. Girecreate ni Rocky ang trauma sa iyang pagkabata aron unta iyang makontrol ang sitwasyon karon apan misamot hinon ang iyang trust issues from Aris Mendoza. Shout out to Rosemary Tanya watching from Olingan, Dipolog City. Maayong adlaw at Nova watching from Lahug. Ug regards lang ko sa mga parente nako, Tanang Fuentes family from Jesse. From Jesse Campomanes, hi po ate, nagtanaw og naminaw dira sa Riyadh, Saudi Arabia. Maayong hapon ate Nova, ang nagtanaw ko si mo live diri sa Lourdes. From Madeline Villar Amistoso Dulor. Thank you so much ingon man. Kang Benedict Bituon, dili gyud nato malikayan nyo sa hay mahulog ta sa tawo nga dili nato ang higugmaon. Para kang Rocky, counseling o therapy ang imong kailangan, dili relasyon. Ang imong trust issue sukad pagkabata, mao gihapon ang nagpadagan sa imong mga desisyon karon. Ayuha una ang imong kaugalingon from Julian Katigbak. Tinood yun ni siya, no? Mao gini siya yung kinahanglan na itong timanan ba nga? As ginikanan, kinahanglan na ito nga mahimong sakto ang itong mga desisyon, no? Ato ang mga lakang sa kinabuhi. Kinahanglan na itong hunaw na itong mga anak ba? Kaya wata kabalo nga, ang itong mga desisyon, dako kay epekto sa ila. Sama na yung nahita mo kang Rocky nga. Imbis ang talikayan niya ang pag kanamito magbuhat o sama sa gibuhat sa iyang inahan. But tungod sa iyahang trauma, no, ma-recreate niya, naig yung mga situation, it's either mangod, once ma-trauma ito, it's either iyang i-recreate ang iyang trauma or iyang likayan. But sa situation ni Rocky, iyang yung na-recreate, no, iyang gihimo ang usay gihimo sa iyang inahan. Anyway, from Benedict Bituon, dilig yun nato malikayan nyo sa mahulog ta sa tao nga dili nato ang higugmaon. Para kang Rocky. Oh, ang irony sa istorya kay siya mismo nasakitan sa cheating incident sa iyang mama sa una pero karon nahigugma siya sa usa ka minyo nga babae. From Karen Alforque. Shout out to Christopher Moreno watching from Navota City. Hi to Josephine De Vera Alawa and watching from Panabo, Davao del Norte. Shout out to Rosario Rosenas watching from Apid Island of Inupakan, Leyte. Mo-repeat yun ni ay history. Una ang inahan o ang kumpare karon si Rocky Napod o ang minyo nga babae from Janeline Santos. And from Renato Suarez, mo gini ang risgo basta lagyo ang magtiayon tungkol sa pagka-OFW. Si Joyce Gilaay, si Rocky na ay trauma, peligrosong kombinasyon. Anyway, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o isend sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga gala, balik taman lamang sa pipila ka pahinomdom.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
8: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emery Mundo, taga Milaya, Waola na
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
10: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
8: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupot kina akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayaw gadiyahang sambol-sambol o aptan na gadiyahang panglantaw o epektido gadiyahay nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Sumakaw sa padaghan kay salamat Rocky ala si masuwat ka agi sa kinabuhi. Rocky, ang imong pag-akon si mo sayo ug ang imong pagdawat niya dili sakto ang inyong relasyon. Usana ka maayong sinugdanan. Usay ang usa ka tawo moabot gyud sa atong kinabuhi aron tudloan ta og leksyon, dili aron mahimong atong kapikas hangtod sa katapusan. Sakto ang desisyon ni Joyce. Ya mobalik siya sa iyang bana og tapuson ang inyong relasyon. Kay usa ka na kalakang sa pagtul-id sa inyong sayo. Karon himo akini nga oportunidad aron na ayon usab ang imong kaugalingon. Ikinahanglan nimong i-resolve usa ang mga trauma nga imong na sinati, no? Kinahanglan nimong ayon usa ang imong trust issue aya ka mosulod sa usa ka relasyon. No, ang trauma manggod sa imong pagkabata, Rocky. Angay nimong sabton nga dili na dapat nimo usabon pa, no? Dili na nimo angay i-recreate. Apan dili usab kini angay nga may mong rason aron masubli ang kasakit nga imong nasinati ngadto sa lain. Rocky, pasaylo ang imong kaugalingon, pagbaton og panahon sa pag-ayos sa imong emosyon o kung kinahanglan pangayo og tabang sa mga tawo nga imong saligan. Rocky, timani nga ang tinuod nga gugma dili kinahanglan itago. Dili kinahanglan nga mangilog ka sa uban. O dili kinahanglan nga magbilin ka og kadaot. Ug saligi ang imong kaugalingon. Nga anaa pa kay higayon nga makakita ka og usa ka relasyon nga malinawon, matinud-anon ug walay tinaguan. Once again, daghan kayo salamat kaninyong tanan. Ug karon kay wa na mataigong oras sa sunod Sabado sa Buhon. Standby alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis ug masunod na dayon si Balong the Great. Sa makaon sa pasangalan ni Ate Arlene Ayang kiniang iyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel, alang sa itong tulumanong sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghan salamat ug dalay gyud ang Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance Capsule o sa UAID Capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o Nance Capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung Nance Capsule o UAID, o nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn.

0: si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Education's Program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc John Paul Diasis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education's Program.
0: Siyempre, alang sa mga tana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Okay, this time, Doc, mm-hmm, atong hisgutan ang may kabahinan ng hyperacidity kay usahe manggod ka misinterpret sa tao ang acidic sila, ulcer. Mm-hmm. Unsa manggi klarong bation sa tao nga tunay hyperacidity?
1: Okay mga kanans, no? Bago ana mga kanans, no? This coming day ay na March.
0: Yes.
1: Naaday kita yung mga medical mission.
0: Yes, tama. Mm-mm, sa so, Visayas.
1: Yes, sa Visayas. Mm. So, sa Dumaguete, Mabinay, Gihulngan.
0: Yes.
1: Canlaon, uh-huh, and then Madilin, Cebu, uh-huh, and then Bohol, mga kanans.
0: Yes. Ako excited ko.
1: Wow, ganin
0: para makauban pod ko.
1: Tatangin lang yung mga kanans, no? Yung pizza and then yung venue na ito, mga kanans.
0: Yes.
1: Pero mauto ang itong mga prospective na mga area,
0: mm,
1: this coming March, mga kanans.
0: Okay.
1: Okay, balik na din, no, sa ginatawag na ito na hyperacidity.
0: Mm. O say, kalaina sa hyperacidity of ulcer, Doc?
1: Okay, mga kanans. Hyperacidity, mga kanans, maokini yung pagtaas sa asido sa imuhang gastric juice.
0: Okay.
1: So, kumbaga katong gagaling ba,
0: mm-hmm,
1: patong duga bitaw, mm-hmm, niya para mutunaw sa ato ang mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat naagi na siya normal na level, mga kanans.
0: Okay.
1: Sa hyperacidity, nitaas siya. Okay? So, muna siya talag sa tumabatsyagan magsigita o tugab na tugab, mga kanans.
0: Ah, okay.
1: And then, sometimes yung hyperacidity, maabot niya ang lining sa ato ang tiyan, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, moto talag sa hyperacidity, makabantay ta og mga medyo na atay mga discomfort, mm-hmm, o may mga panakit-nakit.
0: Okay.
1: Ang ulcer naman, mga kanans,
0: mm-hmm,
1: na ay nasamad.
0: Okay.
1: Nasamad ang lining sa imuhang digestive system.
0: Okay.
1: Pwede sa imuhang gastric,
0: mm-hmm,
1: pwede po sa imuhang small intestine,
0: mm-hmm,
1: pwede po sa imuhang large intestine.
0: Okay.
1: So, if we see ulcer, mm-hmm, na ay samad.
0: Okay. Kung ulcer dun ay samad, di ka, mm-hmm, na sa imuhang hyperacidity.
1: Yes, Ate Arlene. So, isa sa mga hinungdan is hyperacidity. Pwede po siya sa mga medication.
0: Okay. Dok, usabay common gyud nga hinungdan nga magkaroon og hyperacidity ang isa katawo. Kana mo kaugarni ba? Mo ba na siya ang mga reason or dili?
1: Dili man siya gyud ang mauna kana yung main reason, no.
0: Mm-hmm.
1: Kana mga too much mga carni bitaw, uh-huh, mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Pero ang hinungdan gyud ani mga kanans, uh-huh, na nagkakaroon ka ng hyperacidity is kakulangan sa electrolytes or fluid sa imuang lawas.
0: Kay tubig.
1: Yes, mga electrolytes pod aside sa tubig, mga kanans.
0: Sama sa?
1: Na, halimbawa, kini mga fruit juices, mga vegetable juices,
0: okay, yun,
1: mga enzymes, kaya maumantos siya ang ginagamit para i-replenish,
0: mm,
1: yung mga gitawag na ito na mga mucus.
0: Okay.
1: Diyon, maupon niya ang ginagamit po para natay nindot o maayon na mga gastric juice,
0: mm,
1: para maipagawas kay para naakitay proper na pag-digest sa ato ang mga pagkaon. So, halimbawa, okay, kung kulang ka sa mga fluid intake,
0: mm,
1: kulang ka sa mga electrolytes intake,
0: mm,
1: so ang imuang protective mucosa barrier,
0: mm,
1: munipis to siya. If it's
0: okay,
1: protective mucosa barrier,
0: munipis na,
1: mauto siya ang nagahatag og protection,
0: mm,
1: sa ato ang gastric para dili siya masamad kung naay mo pagawas or naay asido ang ato ang tiyan.
0: Mm.
1: So kung kulang ta ato, mauto siya magnipis na magnipis,
0: okay,
1: until such time yung asido sa ato ang tiyan,
0: mm,
1: maabot niya ang lining sa ato ang tiyan.
0: Okay.
1: So, moto siya na magkaroon dayon ng ulcer. So, muna, no, kakulangan sa water intake, kakulangan,
0: mm,
1: po siya sa mga electrolytes.
0: Mm.
1: So, muna, mga kanans, na ginasultig yun na to na every time on time na early in the morning, pag mata, inom yun kita og isa or duwa kabaso na lukewarm water.
0: Mm.
1: Kaya dako kayo ikatabang ni siya sa ato ang digestive system. Okay. Next, mga kanans, karandili insakto bitaw sa panahon sa tingkaon.
0: Mm.
1: Nadili kag on time ba, lay-lay ang oras sa imuang tingkaon.
0: Mm.
1: So, halimbawa, naipanahon sa morning, nagkakaon kag alas 6, talagang, mm, sa mukaon kag alas 7, alas 8, alas 9.
0: Dili. Di ba ginbalik kayan, Dok? Pag-usap-usap ang schedule or ang imong oras sa pagkaon. Depende bang kung kanusa ka maka-prepare og food.
1: Mm, maupon na lagi Ate Arlene mo na siya common food na problem sa ato ang family nagkakaroon ng mga gastric trouble mga kanans. Mm. Kaya take note, ang ato ang tiyan na agina siya normal na volume sa gastric juice. Dinapo na siya ay panahon kung kanusa magpagawas o daghan ng mga gastric juice kay para mo digest sa mga pagkaon. So okay. Namo kay ginatawag na biological clock.
0: Okay.
1: Kung kanusa na within the normal lang yung gastric acid nato, kung kanusa po na medyo daghan ang ato ang gastric juice kay tungod tingkaon na nato. So halimbawa kung sa morning nagkakaon kag alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. So ang gastric juice ana ni mo mga kanans taas inana na mga time. So meaning to say kung wala kay gisulod ana na tendency na ang lining sa imong tiyan minahinay niya kasamad. So mo to siya dali ta maka develop sa ang ginatawag na mga hyperacidity na yung mga ulcer na yung mga gastritis. Mo na mga kanans no. Importante kung naa kay mga sakit-sakit sa tiyan, disiplina na dapat na akitay oras gyud sa tingkaon. Kay para ang ato ang tiyan na ay panahon na mubuga og insaktong acid, na ay panahon na mupahulay pod ang ato ang tiyan para maka-recover, maka-regenerate siya para ma-repair niya kuon sa yung mga na-damage. So motos yan no. Una is naatay proper na pag-inom sa mga fluid and electrolytes. Ikaduwa, importante pod na naakitay on time na tingkaon mga kanans. Then pangatlo mga kanans, kinahanglan ang ato ang quality food sa itong mga pagkaon. So, dapat dili po na shadow po ka-concentrated.
0: Okay.
1: So, halimbawa, na puro na lang kita mga carne-carne. So, dili po na siya maayong mga kanans. Puro na lang po ta mga processed foods, mga dilata. Puro na lang po kita mga juicing bitaw na mga artificial juices. So, dili po siya maayo. Dapat medyo balance po siya. Kaya parang ato ang tiyan, dili po magkaroon ng trouble in terms sa pagpagawa sa mga gastric juice. Kaya halimbawa, kung puro lang ka-carne mga kanans. So, night tendency na kung puro lang ka-carne na carne, pwede magkaroon ng deficiency sa pagpagawa sa mga digestive enzymes. So, may tabo kay tungod na puro lang kita o carne na carne, dili na mahatag tanan-tanan na para ma-digest yung mga protein na ito mga kanans. So, may tabo na ay magpabilin na dili siya ma-digest. So, may tawa ito, mag-ferment siya, mga slum siya. So, dato na dayon magkakaroon, magsugod dayon na para nag-bloated kita, may mga hanginangin ato ang tiyan, nagkakaroon tayo ng mga indigestion na dili matunaw ang ato ang mga pagkaon. So, mas nindot na balance kumbaga mga kanans. So, ayaw po na permanentiya na karni-karni, balance mga kanans. Kaya para at least, dili makaroon ng trouble in terms sa iyang gastric juice production mga kanans.
0: Okay. Dok, ngayon mga utana, unsa din ang H. pylori?
1: H. pylori.
0: Oh God, isn't it insides?
1: Kining H. pylori mga kanans is bacteria ni siya.
0: Okay.
1: Bacteria na siya na anaa sa ato ang stomach mga kanans.
0: Okay.
1: So balikon ko, bacteria na siya. It's a good bacteria.
0: Mutabang good bacteria ning H. pylori.
1: Yes. Good bacteria na siya depende sa iyahang pwesto. Depende kung asa siya nagpuyo. Kung naa lang siya sa imuhang gastric, sa itong tiyan lang ba? So kining H. pylori mutabang na siya sa pagdigest sa mga carne, sa itong mga pagkaon. Pero kung kining H. pylori pag naa kay ulcer na ay samad ang imuhang tiyan, musulod manggunang bacteria sa imuhang samad. So pag sulod ana niya, mu-circulate dayon na siya sa ato ang dugo. So pag circulate sa ato ang dugo, dadto na magkaroon ka na ng infection sa H. pylori infection. So nakitaan dadto sa imuhang dugo mga kanans. So meaning to say, ang H. pylori maayo na siya kung dito siya sa imuhang gastric lang siya. Pero pag naa kay ulcer, din mo sulod siya sa imuhang ugat, din mo circulate siya, pwede magkaroon ka ng H. pylori infection mga kanans.
0: Okay. Panguta na Doc, ang kape ba, soft drinks, alcohol, bug mga spicy, makatabang or makapasamot ba ni sa kuan sa kanabang
1: hyperacidity? Okay mga kanans. Yes, kung naa kay hyperacidity issue mga kanans, din naa kay mga ulcer, na tendency gid mga kanans na mas worse mas mutaas yung acidity sa imuhang tiyan, mga kanans. Mm-hmm. Kaya kabalo tayo yung caffeine, mga kanans. In nature, acidic magit siya. Mga soft drinks, acidic magit na siya, mga kanans. Mm-hmm. So, meaning to say, ang acid sa imuhang tiyan plus yung acid sa ato ang mga gipang-inom, pag mukumbay na siya, parang nagkakaroon ng convulsion, mga kanans ba? So, kung naaki problema sa hyperacidity, matrigger niya. Mm-hmm. Kung naapod kay ulcer, mga kanans, matrigger pod niya, mga kanans. Then, take note, mga kanans, no? Acid sa imuhang pagkaon, then acid sa imuhang tiyan, then acid sa mga ilim nun, di ba? Pag mukumbine na, di ba, nagkakaroon siya ng convulsion.
0: Okay.
1: So, take note, pag magkaroon ng convulsion mo ng imuhang tiyan, parang muburot siya, mga kanans ba?
0: Okay.
1: Kung naakay sa madiha, so, ang imuhang samad ato, matrigger niya.
0: Mm-hmm.
1: Muna, uban bitaw, marang-arang ilang paminaw, pag makatugab, maka-burp sila.
0: Mm-hmm.
1: So, pag maka-burp sila, yung mga excess na acid, na ipagawas. Muna, okay. Talagsa, makaingon ka na, lami, mga yung good dok, na pag makainom, bitaw kag soft drinks dok, lalo na pag carne ay mong kaunon, ma-feel yun mo na satisfied yun ka, kahit tungon, makatugab mang yun ka.
0: Okay.
1: Kaya maumang ito, inungdan, mga kanans, no, yung acid sa imuhang tiyan, plus yung acid sa soft drinks, pag kumbay niya, nagkakaroon siya ng convulsion. So, meaning to say, pagtugab ni mo, yung mga gases din sa imong tiyan, ma-release niya. So, muna siya, kung dili ito ni mo ma-release, mga kanan, sometimes makabantay ka sa imong tiyan, makaingon nga, dahil ilang medyo huot kayo ang ako ang tiyan, murag lain pang ako ang paminaw. Kaya tungod yung acid sa imong tiyan, yung hangin sa imong tiyan, grabe yung paghuot niya ba. So, muna siya natalagsa, dili nindot ang imong paminaw sa imong tiyan. Pero pag makatugab ka, mas haruway ang imuhang paminaw. Pero balikon ko, mga kanans, no? Pag naakay hyperacidity, naakay mga ulcer, kinisya na mga ilim nun, na mga pagkaon, makatrigger siya, mga kanans. So,
0: okay.
1: Balikon ko, kini mga soft drinks, mga coffee, mga colas, even yung gatas, mga kanans, sa medyo. Kung naakay hyperacidity, mutokar gihapon na siya, mga kanans.
0: Ah, okay. Dili ba makaka-relieve hinon ang gatas, Doc? Kaya mo muna sa agad mo, inom slog alpine para kunong ma-relieve ang ilahang hyperacidity or ang ilang problema sa ilahang kung maghisgot pa hyperacidity, Doc, liver ang problema, ana?
1: Pwede siya na liver pod. Problem, ani siya, mga kanans, no? Naman to yung klase ng gatas, mga kanans, no? Katong evaporated milk, mga kanans, masarang-arang to siya. Kaya more on alkaline ang iyang property.
0: Okay.
1: Pero naman po yung isa ka klase na gatas, good. Kining mga ano bitaw, kining ginapang timpla na ito, taga-buntag bitaw. Kining literal na gatas, mga kanans. So, kining siya is more on dairy, gina siya, mga kanans. Yung acidity niya, mas mataas. So, muna siya, kung naaki hyperacidity, pag muinom ka gatas, mga kanans, musakit gina siya, mga kanans. Mutukar gina siya, mga kanans.
0: Okay. Ati Arandok dyan, o sa may angayong buhaton nga bisan gamay rakog kaunon, mag-bloated naman ang akong tiyan.
1: So, moto siya, ingon ko ganina, mga kanans, no, ga-bloated siya kahit tungod na akay problema sa imuhang digestion. Dili ni mo ma-properly digest ang imuhang mga pagkaon. So, muna, mga kanans, na gina-recommend ko na kinahanglan early in the morning, muinom git kita o warm water. Mutabang na siya, no, para mas ma-improve ang ato ang digestion, para ma-prepara ang ato mga protective mucosa, din ato mga gastric acid, mga kanans, mas ma-control siya, mga kanans. Then, makatabang po na siya para mas dali, malilipin, limpiyuhan, mabagbagan, maipagawas ang mga cholesterol, mga uric acid, mga wala na digest na mga pagkaon na nagpilit sa lining sa ato ang digestive system. Sa pag-inom sa warm water, makatabang po ito siya para ma-cleanse. So sometimes na ay mga uban na mga pagkaon, mga wala na digest na mga pagkaon, din yung mga cholesterol, nag-gabig yun ang pilit sa lining sa ato ang digestive system. So monis siya na ginarekomenda ko po na mas nindot po yung nans corn coffee. Ang nan's corn coffee, kumbaga kinisya is gigama ni siya para i-address sa naay hyperacidity. Dili ni siya simply lang na pareya sa coffee katong mga ordinaryo na coffee, mga kanans. Kumbaga kinisya is a herbal coffee ni siya na naay benefits, na naay mga ihatag na mga kaayuhan. Ang first benefits niya, mga kanans, is mutabang siya to regulate sa imong mga gastric acid. Okay? Ikaduwa is mutabang siya para limpyuhan ang imuhang digestive system. Kumbaga katong mga nagpilit, na parang nagkaging na ba ng mga cholesterol, mga uric acid sa lining sa imuhang digestive system. siya ang mutabang para mulimpyo, mubagbag ato.
0: Okay.
1: And then mutabang po siya para magbalik sa normal ang imuang pagbawas.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa una, pila ka kaadlaw, 2 days, 3 days, talagsa sa isa kasi mano, mayroon may kaisa, kadua.
0: Mm-hmm.
1: So kung non-scorn coffee, mutabang siya para mas ma-improve, ma-enhance ang peristalsis movement at mm-hmm. the same time, mm-hmm. mutabang siya para everyday mm-hmm. na makabawas. So non-scorn coffee, dako kayo ikatabang sa ato ang matag-adlaw, lalo na kung naakay issue sa ato ang gastric, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Aside na na-enjoy pa ni mo yung morning coffee ni mo, mga kanans,
0: mm-hmm.
1: nakahatag pa siya og maayong benepisyo sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Ati Arandok dyan. Ang high blood pressure ba connected gihapon sa kidney?
1: Yes, Ate Arlene. Connected gina siya.
0: Nasgutan man ni mo kaganina, yes. Mm,
1: kaya,
0: connected
1: ano magod siya, no? Ang kasing-kasing o kidney, kumbaga, ano gina siya kung sa brotherhood, bugkos gina silang duwa mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kung ay problema ang imuang kasing-kasing, ang kidney ni mo ang nagatabang. Kung ay problema po ni mo kidney, ang imo kasing-kasing po ang mo-adjust. So, muna siya, pag naakay ko problema sa kidney, more or less ang imuhang kasing-kasing mga kanans, maglisod po siya o control sa imuhang blood pressure. Pwede mm-hmm. po ka makaroon ng problema sa kasing-kasing mga kanans.
0: Mm. Okay. Doon ay mga stages, mga good doc, sa kanang chronic kidney disease.
1: Mm-hmm.
0: O sa may timailahan nga, kanabang ang imuhang kidney, doon na problema.
1: Okay mga kanans, no. First mga kanans is got to know kung nagkakaroon ka ng mga frequent UTI mga kanans.
0: Okay.
1: Kasi medyo bantayanan siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then next ana mga kanans is ma-monitor kita dayon sa imuhang laboratory
0: mm-hmm.
1: in terms sa imuhang creatinine,
0: mm-hmm.
1: ang imuhang uric acid, ang mm-hmm. imuha din blood urea nitrogen.
0: Okay.
1: Then kung dato na no, kung medyo advanced na, mm-hmm. kung natawag po nato na CKD mga kanans, muna mm-hmm. siya na anak kay mga panghupong anak na na mga ascites,
0: mm-hmm.
1: yung ammonia level sa imuhang dugo is mm-hmm. taas na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Dayon, subject for dialysis na dayon siya mga kanans.
0: Mm-hmm. Okay. Kana manggong muna na siya usa na siya stage 5 na.
1: Yes, katun siya mga stage 5 na to siya.
0: Oh.
1: Kung baga kinahanglan na gyud na siya na i-transplant mga kanans.
0: Mm, pastilan. Okay. So delikado gid no, kinahanglan nato ampingan ang ato ang kidney kay mao gid niya ang usa sa pinaka importanteng organ sa atong lawas. Okay, doc.
1: Mm-hmm.
0: Pila mangyad ang target nga BP dapat sa usa ka tawo?
1: Sa karon mga kanans, no, mas nindot good na BP mga kanans. Kung pwede yan, mag-range lang kita o mga 110 or mga 120.
0: Okay, over 80?
1: Yep, 80 or 70 mga kanans.
0: Doc, daghan kay nag-maintain o ganabang high blood, pang-high blood? Like, mm-hmm. Usually, ang gina-maintain nila is Losartan. Kala ba siya, Doc, ang prolong ang paggamit sa Losartan, di ba makadaos sa kidney?
1: Usually kanans yung mga kanans, no, yung Losartan, gagmay ramago na siya ng mga milligram.
0: Koy everyday?
1: Mm.
0: Koy so, everyday?
1: Pero kanans, as long as walay problema imong kidney, kaya lang na niya na ipagawas.
0: Mm.
1: Kaya lang na niya na i-detoxify, kaya lang na niya na mawala yung mga mga drugs mm. residue sa imuang lawas. Pero kung medyo luya na ang imuhang kidney, anak mga kanans, na by tendency, yes, nasa tendency mga kanans. Kaya still, drugs pa rin siya na mga kanans, no? Pero kung wala raman problema ang imuang kidney sa imuang laboratory, wala problema mga kanans, usually, is kaya man na niya na ipagawas ang mga synthetic drugs kanang mga mga gagmay lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong mga isog na mga drugs, pwede siya mga kanans. So, mo na mga kanans, no, kung ikaw nadlo ka na nabasin magkaroon ng trouble ang imuang kidney, kay lalo na kay naadagan kang mga maintenance na kinainom.
0: Mm-hmm.
1: So, namang yapo yung mga pamaagi kay para mawala ang imuang mga kabalaka mga kanans, no?
0: Okay.
1: Aside sa imuang lifestyle, sa pag-inom sa nindot ng mga ilim nun, and then mga fruit juices and vegetable juices, naputa mga supplement to support sa ato ang kasing-kasing, pati man sa ato ang kidney.
0: Okay.
1: So, which is yung UID Herba Capsule,
0: yes,
1: mga kanans. UID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para malikayan.
0: Tested and proven, grabe gid ang clinical study, ana doc, nga ang igabit ng mga herbs, ana, para gid sa itong kidney, to help sa itong kidney nga healthy siya.
1: Yes, Ate Arlene, no? Then siya ang makatabang, no, na para mas ma-enhance, mas gaan ang trabaho sa ato ang kidney. Kay para yung mga drugs residue, yung mga pagkaon na ito, o mga ilim na medyo acidic siya, na makapaluya, mga free radicals, kaya niya na i-detoxify, maipagawas, pinaagi na pagpaligon sa ato ang kidney, no? So muna mga kanans, no, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UID Herba Capsule. Pero mga kanans, kung nanghupong ka na katong si kidney na kumbaga ba
0: chronic ano na gud kidney disease,
1: kumbaga grabe ng panghupong sa imong mga tiil, talaga sa magliso na
0: kadtong nawa paglagom na kuban lagi, dok.
1: So ang ginarecommend ako mga kanans, ang pag-inom sa UID supposed to be is duwa-duwa gyud siya.
0: Duwa-duha na.
1: Duwa-duwa gyud siya. Sa taga-inom niya, duwa-duwa hantun mawala ang iyang panghupong.
0: Okay.
1: Kaya ang UID mga nato is para ipagawas ang mga excess na water. Kaya take note, when the time magkaroon ka ng CKD.
0: Pero ang, dok, ang imong na-mention is para ipagawas ang excess water. Pero na yung mga pangutan na, dok, ngano kuno nga ang uban, gamay na kay ngihi mo gawas.
1: Kay mauman to siya, kay nagluya naman iyang capacity.
0: So, dili mo gawas ang water?
1: Yep, dili na siya mo gawas mga kanans. Kay luya naman imo ang kidney, mangod. Kung magaigo na lang siya muagi ang dugo ba sa imong kidney, pero ang imong kidney, dili na siya ka-perform sa iyang trabaho para ipagawas yung mga excess na mga water, mga electrolytes. So, may tabu ato, moto siya yung water sa imong lawas, nagasigi siya o pundo, nagapundo siya mga kanans. Moto, manghupong na dayon ka itong mga kanans, no?
0: Ayan.
1: So, money mga kanans, kung sikidi ka na mga kanans, dili na ang ginaingon na to, dili na ka pwede magpalabi yung inom o tubig. Kaya naman yung bandod, okay naman ito, kaya kinahanglan magiging kumuinom o tubig na dagan, dapat kinahanglan 8 glasses yun. Kana siya kung dili ka kidney failure. Pero kung kidney failure ka, kung nang hupong ka, take note, dagan na kagtubig sa imong lawas, doon magsigi pa kagbutang o tubig sa imong lawas. So, muna siya mga kananso na, kung pwede control na siya din, take og UID kay para maipagawas yung mga excess na water sa ato ang lawas mga kanans.
0: Ati R. Andok dyan. O sa ibuhaton, malnutrisyon ang gikinahanglan. Kaya ang akong anak, sayo siya na minyo. O niya, ganiwang nga ganiwang siya. O niya, yung anak ka, suso sa iya ha. Okay, malnutrisyon ang problema ko na sa yung anak, dok.
1: Kaya, yes, Ati Arlene.
0: O take og Nance capsule permanente ato mi ha. Kay mo na siya ang pinaka-best para permanente nga dunay milk ang usa ka inahan. At the same time, energy boosting para yes, sa iyang anak.
1: So in terms po sa inyo ang production sa gatas bitaw, no? So balikon sa teenager, wala pa kayo na develop ang iyang birth anak. So kung baga kamulo pa lang siya nag-develop. And then maahat siya, nabuntis siya. So nay pa nga tendency na pwede gamay ang gatas sa bata sa
0: inahan
1: and then dili satisfied yung baby niya mga kanan. So yes, ang Nanserva capsule makatabang po na siya, no, sa pagpa-improve sa production sa gatas.
0: Gatas, yes. Bogi na siya sagad ang atong na-experience, doc, nga sagad sa mga buntis nga di magawas ilang milk, Nans capsule makapagawas sa gatas sa usa ka inahan. By the way, doc, unsa ato ikatambag sa mga ginikanan nga normally kayan ang teenage pregnancy, kay ako nagtuo nga kining teenage pregnancy mahinahinayang ginig ka correct kung pananglitan kanabang naagid mismo sa panimalay ang mga ginikanan nakatutok sa mga anak usay mangutugot sa kabisi di nila maatiman ilang mga anak labi na katong mga estudyante nga lagyo nga eskwela high school pa layo na nga eskwela di nila ma-monitor muna sagad ang mga biktima mo kinasagad gid ang mga biktima. So again dili siguro makipian sa giyon. Matag kanugon niya. At imanagin ang mga bata.
1: Yes, at early, no? Muna talaga sa mga karan. So, naapoy conversation ba? Or pagkadibati sa social media. Kung asa ba yun dapat yung education in terms sa sex education?
0: School ba? Or
1: school
0: sa
1: ba?
0: Ginikanan?
1: O dinahanglan ba sa ginikanan? Okay, for me, mga kanans, no? Okay man, nindot man, mas maayo man po kung sa ginikanan, magsugod mga kanans. Pero balikon ko mga kanans, dili tanan ginikanan, nai-access sa education with regards sa changes sa physical appearance sa matag lalaki o sa matag babae. So talagsa na yung mga pangutana ang bata nga no inani ang development, dili matubag og ensakto sa inahan. Kaya tungod, gusto man yung ta nila tubagon pero wala sila background sa medical, magka problema na hinoon. Magkaroon ng mga misinformation mga kanans. Sa ako okay man na siya as long as yung ginikanan will verse siya in terms of physical changes o mental changes sa development sa bata, sa baiman at sa lalaki. For me mga kanans, mas the best pagyapon na naagyoy professional na magtudlo sa ilaha. Sa ako lang ha, mas nindot i-implement yun yung sex education. Pero dili ni siya literal na sex. Mm-hmm. Kaya yung pag muingon magudiretso mong sex, ano dayon siya? Mm-hmm. Parang bimbang. Kumbaga,
0: tagaan gidiretso o kanabang sakto nga giya ang mga bata. Nga makabalo sila, yung nakadelikado, nga ma-engage sila as early as sa ilang edad. Dapat maabot ang saktong panahon para diha. Makabalo sila o sa mga negative effects ini para sa ilaha.
1: Kay medyo harsh manggod yung word nila na sex education. Pwede na to na medyo usbon ang word.
0: Dili sex education.
1: Oh, so kay para, ang ginikanan po, kay balong nabi ka, okay lang tata itong mga ginikanan ng mga high professional, kani mga under sa medical. Kay balong na sila unsa yung pasabot. Mm. Ay uban na mga ultimo na wala ka na ibalo. Kumbaga grade 1 lang, grade 2 lang, wala ka tapos o elementary or high school. Ang ila pagsabot diretso sa sex education, ano na rin blah, blah, blah. Di ba? So dadto na magkaroon na dili nindot ang impression pa lang sa title pa lang daan.
0: Yes.
1: Kumbaga ano na lang siya, physical changes or physiological changes sa mga babae o sa mga lalaki.
0: Na dapat mo itudlo sa eskwelahan.
1: Yes, mo to na itudlo. Then sa ako lang, mas nindot po na i-separate ang babae o lalaki in terms na ani na itudlo ang physical changes sa babae o physical changes sa lalaki. Dili pwede na iuban ang laki o babae sa mga inani na mga discussion.
0: Yes.
1: Kay take note, halimbawa sa mga babae, naa sila yung mga physical changes ani sa ilang breasts, sa ilang mga private area. So ang mga kung babae manggod sa babae, maka-open gyud sila pag-ayo sa ilang mga emosyon. Then kung paano po i-handle ang ilang emosyon mga kanans.
0: Okay.
1: Kay take note mga kanans, sa mga inani po, nagkakaroon po na sila ng mga changes sa ilang mga behavior na talag sa dili masabtan sa lalaki, dili masabtan sa babae.
0: Okay.
1: Sometimes ang ano po, ang mismo ang kaugalingon bitaw na kung kita ba mangutana na kinsa ba gyud ang ako ang pangutanan ani sa ako ang changes.
0: At least do na gyud matubag nga ensakto nga edukasyon ka bahin ana.
1: Yes, Ate Arlene. Then yes. Of course mga kanans, ang pinaka importante dani mga kanans is yung psychological effect kung magkaroon sila ng mga teenage pregnancy. Dapat makaibalo sila yung mga consequence.
0: Yes.
1: Dapat na yung mga video ana na ipakita na nahin nagbasol sa nahin mo silang teenage pregnancy. Kay para sila mismo na sila self-reflection mga kanans.
0: Yes.
1: Kay sila mismo makita na to, magkaroon talaga ng changes ani mga kanans. Samtang wala na sa mga kanans sa atong education mga kanans, usually yung teenage pregnancy, mutaas, gina siya na mutaas mga kanans.
0: Yes. Again, dako kini uga effect po sa mga kabataan, no? Labi na kaning anemia, high blood pressure in pregnancy, premature labor, difficult delivery, lisod magpanganak kung bata pa, di ba? Heavy bleeding, higher chance of infection, higher chance of miscarriage, high risk of C-section, no? So, cesarean, and malnutrition, osadisha, and then mental and emotional effects, depression, anxiety, and stress, low esteem, kay maulawan sila ba? So, marag, kanang buga, what does like now, ikatubang sa mga friends, no? Postpartum depression, daghan kayo ang effect ini sa mga teenage pregnancy, stopping or delaying school, di na makapieskwela, nagtiwas, kay nanganak na, when fewer job opportunities, financial problems, daghan kay ma-encounter early marriage or forced relationship, mapugos na lang, magkaroon ng family conflict, risk sa domestic violence, kay kasagaran kung magka-problema na, magkinulatahay na. I mean, daghang problema nga ma-encounter, no? Unya, napay mga premature birth, kay dili pag siya ready, so too early para mga anak. So, doon premature birth, low birth weight, breathing problems, poor growth in the womb, daghan kay problema. That's why, as much as possible, take care sa inyong mga anak, ilabi na nga mga babae. Kung pwede, ma-enjoy nila ilang pagkadalaga nga malikayan ang 10-age pregnancy, kay grabe ang encounter nga problema para nila. And of course, sa mga experience na i-recommend nga pag-maintain mo o cervic care. I mean, dako ni siyang ikatabang para ma-maintain ang ka-healthy sa matres o sa kababae. Labi
1: yes,
0: na nga sa'yo kaayo ni sulod anang mga butang sa'yo kay ni Agi Panganak.
1: Yes, Ate Arlene. No? And then, of course, mga kananos, no, sa mga kabataan mga karon is common na po yung ginatawag nato ng mga dysmenorrhea. Common na po kayo kanang layago na dili kayo sila binulan na magkaroon ng monthly period.
0: So, protection sa cervix. Oh.
1: Yes, kabalo naman ta mga kananos na kinitanan kung mapasagdan-pasagdan, ugdagan na giyod na nga hitabo sa mga kababaiya diyan nag-take for granted nila ang mga simple na mga symptoms. Later on, nagkaroon sila ng mga problema sa ilang matres, nagkaroon ng mga mayuma, nagkaroon ng mga cyst, nagkaroon ng mga polycystic ovary, and then dili sila mabuntis. Pag abot sa panahon na gusto sila ng mga nakmakanans.
0: Okay.
1: Para malikayan ni sa makanans, kung naaking mga problema sa imong matres, mm-hmm, take Cervicare brand herbal capsule. Pwede one capsule once a day.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Educations Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po ko and sa mga tagnagsama istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, mm-hmm, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herbal capsule kay
0: yes,
1: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang mm-hmm panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mm-hmm mga cyst, mm-hmm, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS herbal capsule. Karon, ang NANS herbal capsule, gitawag nato na NANS yes herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Diyan sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles,
0: mm,
1: which is ang responsible na yung testosterone hormones,
0: mm,
1: which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule.
0: Mm.
1: Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang
1: anti-aging,
0: mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans,
0: yes,
1: ang makainom kita og coffee every morning.
0: Pero, yes,
1: pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas.
0: Mm.
1: Sa ato ang NANS corn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. NANS eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Stop.
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kumustag, mayong pagpaminaw kanin joke tanan. Welcome na sa may gala din sa tuwang programang Balong the Great. Kumusta og manginaot lang ta. Nga karo adlaw may gala na Amos Kalasig. Og gabiskay sa panlawas adlaw karong Sabado. July 4, 2026. Paspasa oy. Dingko na. Lundes 6 na.

Guaca y Podosco, guaco, guapunco y Podosco, guaca. Anto Baglonca y Siaugaco. O Sara Rigna. No molas. Ah, Salomón, mané. Acadalsonan. Mabinay. Oye, ¿cómo está, Mataga? Mabinay. Oga, good pem, kuya. Ang tubang stick mo kay duha ka timbang sa tabay. Gigot ang gaong para timbang sa usa. Ayan. Kay inig kapunol sa tubig. Birahon mo polisad ang usa ka timbang. Eric ng Sikatun na Street. Cebu City. Hello. Oga, di abyod. God pem balaw ang tubang si muntik mo kay duha katimba sa tabay. Kaysa na ilabay. Ha? Ah? Oh, kaysa lang ilabay. Long tubagan ni muntik mo kay ka. Ano saan siya? Kahoy og lansang. Ayan. Long tubag tig mo kay puler. Long kay di siya. Magamit kung wa ang pikas og pikas. Judian imiya ng nagbalaji. Ang nagbalay Negros Oriental. Yo! Tur! Ayaw! Wap! Agay mo! Ayaw! Okay, padayo ang tamag ko naman. Long akong at tubag kutsarag tinor gigamit Father Dong o Buhol. Oy, Father Dong! Ah, sa Buhol, kumusta ang mayong pagpaminaw? Kumusta man inyong Buhol? Long tubag, anay mong tingmog kay Puller, kay di siya magamit og. Okay. Judy Ann Emiya. Nagbalajig yapon. Negros Oriental. Okay. Akong tubag kay Puller, adyaw kadagana. Pulero, kung lang bulbul. Pulero, kung lang bulbul. Okay, padayo ang tawag na. Dari sa ito ang pag-panaguan. Long akong tubag. Puler gapon, Judy Ann. Agoy. Kini si Judy Ann Emiya.

Tumaglog, Anang Imong Digmo, Kaluhan Along, Edgardo Otara, Anang Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ang tubag kinatao na si Edroy, Anang Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Majong pagpinaon ninyo. Aga, ang tumaglong tigmo kay Kahoy o Glansang, ang kilas na Dumanhog. Kumusta mga taga Dumanhog? Mayong pagpaminaw. Tubag na ko tigmo long kay Anino o Silso ng Alcantara, Cebu. Piyotor! Wa, pagyapon, mga kurimaw. Long tubag kay Mata, ang anabuta, way kapuslanan, ah? O guay kahayag, way ngag address, di, pa diod, kwak, nasa niya, balong, tubag, anagay,

Wap agabaw. Wak nit manalong. Piotr. Okay, wap agabon masalingan. Og Dalita may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Manig sa Buhol. Ang magdayong balong og tikla samtang nangatog. Kadlaon na may gala alauna, text. Oh, di man mo katog, text. Ay, ano na kung samang ka? Ambot, text. Ay, ano di ko katog? Ay, ka nang long. Oh, ugma ba? Ano man? Muanhi akong ginikanan kay mga ayaw daw sila 10,000. Kay na ako na sila yung problema. Long. Long ba? Katuog mo lagi. Oh, di daw siya katuog, may gala. Pero pag-ingog mo atong ganyan kanan kay mga yung 10,000.

dali ang nakatulog. Katulog mo lagi lang. Lumba. Hago kung makadayo. Mga na hindi katulog. Pagsure. Sabadi. Sigla mo pag di katulog. Ja? Sino na na yung si tatay mo abot na og madribalay? Kay? Mga ayaw dyan sa gismil, kinasalay ba yun nun? Long. Long ba? Nalian na gatog. Long, akong tubag, sakit og bumbilya. O tim-tim sa Cebu. Sabi niya kong sakit. Masaki. Long, tubag kay tipaka sa itlog og pugag. O tim-tim daw sa Cebu. Og gitari mo na long. Sa may gitari ba? Ang bilahan gitari. Wakwa mana wakwak sa libon. Gikan daw kang 368. Og tikbalang mana balong. Yo to. Oh, dagang ingon makita ko nung tao gikan daw sa unggoy. Pero ako ba kaduha duha gigo ba? Dagang mo makita mo gika mas kabayo. Long tubag stick mo kay silhig og dustpan. Long kabayo na og kumpay. Dudo ng Bugo City. Yo, tur. Oy mga taga Bugo, kumusta kang Kuya Jess og ang Auntie Los Haiko? Ay in si compound. Di guys ko. Dayon. Akong tubag long. Anang tigmo ni mo kay positive og negative. O, gikan daw kang mumoy. Si Kihor. kumusta mga taga? Si Kihor Pioto. Uy, si Kihor na amedya. Ni Ate Arlene, ha? Murag 17, 18, 19. O, di apadyod. Long akong tubag. Palito sa pusporo o kuskusanan o kiskisanan. Gikan daw kang juan sa Bohol. Kumusta mga taga? Bohol. Ikaduag ligaw-lingaw na to may gala is 4. Pabutang usap para makompleto. Akong tubaglong. Anang tigmo ni mo? Kay kanon og sudan. Gikan daw kang test. Si Kihor. Kumusta mga taga? Si Kihor. Long tubag na ko. Malapis or bullpen og papil. Gikan daw kang money. Dumagit. Kumusta mga taga Dumagiti? Og long tubag kay dagom og sinulit. Gikan daw kang ajin ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? kumusta og majong pagpaminaw ninyo. Long tubag kay sagbot og herbicide. O kano? Sagbot kumaygalag og herbicide. Gikan daw kang atiting sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Pioto. Why pag-iapon ba? Okay, dito may gala sa line pang pasiaw. Gikan daw kang mumoy mabinay.
Hin. Oh. Ganina ba? Kita upitaka, bay? Unya. Ay, sulod. Ay, porting baga. Ay, sulod yung kayo, bay. Ay, mong ikuha. Wala, ay. Bugok ka ni mong ano. Ano mong ikuha? Kwao ni mong agigunitas. Tag, iya, iya. Akong isulti ni mo, kita naman ko. Iya. Pero, gigunitas. Tag, iya. Iya. Iya. Iya. Gigunitas. Tag, iya lagi. Iya.

ang tubag, anak balawang kay. Positive o negative sa kuryente. Yo, tuk! Long tubag kay Kanon o Sudan. Gikan daw kang Inday, si Kihor. San Juan, si Kihor. Kumusta mga taga San Juan, si Kihor? Agong tubag balong. Anang imuhang ting.

Un biodo. Wap agapon. Ah, wap agapon mga saligan. Og long akong atubag anang tigmo nimo. Kay barbecue og sawsawan. Mito no. Kiniging barbecue may galab. Pag sawsawan ni Mudula, bisag bal, bisag, wala laming barbecue, lamig, yapo na. Oh, tagaan ta mong tipa, ang lamig kayang sawsawan sa barbecue, ito, kanang tuyo o suka, i-mix ni mo, pero mas daghan ang suka. Kanga. Oh, dili, mas daghan ang tuyo. I-mix ni mo na, pero murag 60-40 ba? 40 ang tuyo, o niya, 60 ang suka. Lihi da yun. Ibag kay kaingong ka. Ha? Kaingon ka mang yog. Lami. Ja? Lami. Lami mo na? Akong tubaglong sa imo ang tigmo. Ay glasses og mata. Oh, gikan daw kang Fiona. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Fiona. Og ang tubag na kolong, anang imo ang tingmo, kamot og tiil.

Nung sa imong digmo kay tiya hangin og ligid piyo tur. Okay, ikaduang ligaw-linga may gala 4 4 una 1 ikaduwa 4 ikatulo saan? Long akong tubag anang imong tigmo lusong og alho maribig sa Bohol. Ah, kumusta mga taga Bohol? Computer.

Chok og Eraser. Aha. Gikan daw kang Christine sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Pioto. Og Balong. Ang tubag anak kay Ring og Bula. Oh, gikan daw kang Manilin sana. Asan eh? Okay, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pio to. Wapagin-yapon ba eh? Ha? Wapagin-yapon na ka? Asag dog tubag. Og Balong. Akong tubag. Anong imuang digmo? Ang tubag kay Gabiig Adlaw.

kasing kasing og otok. Wala yung ingat. Ang uban ay otok pero may kasing kasing. Ang uban po ay kasing kasing pero may otok. Parehara ko na ang dughan mo rakunog butong. Pero ang naong murag lahing. Ama inyo na. Dughan mo rag butong. Pero naong murag lahing. Okay, balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Mm. Tubig og yuta. Pio to. Wap agabo. Og ang akong tubag. Long chay mong tigmo kay lusong gapog ala. Hello. Og di abyon ang akong tuwa. Kape og asukan. Pio to. Wap agabo. Og onya musligan. Minay. Long tubag anak kay kanon og sudan. Wap agabo. Okay, padayon sa Miguel Andres ito ang pag panaguban. Dito may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Gina may galas buhon. Dito's bas may gala. Oh, kinis balong nga konduktor. Oh, kinis itikla po. Nga estudyante, tapa ni Lolo Henry. Miss, aha ka, miss. Kuan, sir? Diyan lang si Bu, sir, ispi. Okay. Kantupos balong nga, tiguwang. Akalo, diha lang dong sa bugodong. Ispe giyapon. Ay, pagka-uwaw niya, ispe katiguwang ni mo. Ispe bitaw ko. Anin tapad na ko iyang ispe student permit or privilege. Student privilege, ako. Masay mo? Single parent. Oh, single parent is... Ispe. Oh, ispe student privilege. Lolo balang pag single parent.

ang imong tigmo, ang tubag ana balong kay ligid. Computer. Wap agibo. Okay, direta Miguel last line pang pasiaw. Ikan daw kang patring may galas buhol. Kinis Dr. Henry, iyang assistant may galas si Tikla nga usa ka nurse. Tikla? Doc? Katong pasyente sa gawas, pasudla na to. Doc? Katong pasyente sa gawas, pasudla. Nagipauli na ba na ko, Doc? Ano yung magipauli? Alam, kinikistoryahan na yung migalain mo doon yung lawas. Lain mo ko niya yung pamati. Mong, gipaulit na ko, Dok. Ay. Imo pang padugayon niya sa gawas ng gilaing pamati. Mamatay pala na sa gawas, Dok.

pusil o bala. Gikan daw kang nining sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Yuto! Wap aga po. Og dirita may gala sa tuang nasadyod bag kamo. Nasayod ba mo mga salingan? Ang the only bird in the world. Nga maka-fly or makalupad si paatras. Only bird in the world. Nga mulupad paatras may gala, mupundo. Magpa-right, ma-left. Mao ko na may gala ang hummingbird. Lungaw!

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginating mo ito ng sahay, ang akong bitin mo, tata, yung gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hayag nga gasalitong sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hayag na sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano said, agayo ko din sa pulok doon. Yes, poblasyon kidawi ibukin mo.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Mipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit

Nagulong sa imong tigmo pusporog palito. Wa ay pagyapon piyotor. Dereta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may galagang mundo sa buhol. Kadtos balong at tiguwang kwartahan. Na nguyab siya may galang tiklang batanon. Kanang balong. Ayos sa ilabti akong lawas samtang wapata makasal, ha? Ikaw bahala. Ha? O, tiguwang may, no? Ikaw ang bahala, guy. Okay, okay na. Dili ni mahilabtan akong lawas samtang wapata makasal. Ikaw ang bahala, guy. Pero, guy. Unsa man lo, along, ayaw po hilabti akong kwarta. Samtang wapata magkasal, ha? Ayaw! Yeah, on sa man text. Ayaw! O, kira ka? Ayaw! Ayaw! Ayaw, sabog hilap siya.

0: Benjamin Deal. Or no deal. Long akong atubag anang imuhang digmo. Ang tubag anak balong kay sud an og kan on gapo. Wa ay paghapo. Katapos ang ibinin by Galas Curimao. Yan naman eh. Numero 3. Kumplito na. Wanto yung oras. Salamat kasi sa pagpapinaw. Sa Lunes na Sampuhon og Happy Weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Rosaline Imbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
3: mapalit sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butik.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Dragon Fruit Plus. ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Food. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga, sige na ako anong inom, bayan na kayo kong lawas, yan ang, din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Happy birthday!
13: Uy! Thank you! Unsa man eh?
12: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
13: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
13: Tambal nga sabon?
12: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
13: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
13: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama Extreme na.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
16: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, dami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na kata.
17: Sa tuwing ka
18: lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
21: sa Embs Flower Shop.
22: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
24: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
25: Sayon ra kayo pangitaon.
26: Tapad lang sa pansuan.
27: Call or text 0966-348-9336.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
2: Yes.
1: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
2: Yes.
1: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Yes.
1: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Si Boyax nga nagdala-dala man og PC sa ilalom sa kahoy akong atuon.
5: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
4: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
5: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 4. Size.
11: Fantastic na hapon!
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic!

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
4: Ito balagosa.
5: Gusto ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yan, murag yung muminor bago makatumar. Kitang si Estate Ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani.
5: So wala pa na siya nainom anak. Unsa day ang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
1: D3
4: Bio o kanang
1: TX 500.
4: TX 500.
1: Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalang giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, Mation og Kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay motang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
2: Jonel Brand, kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kautsin. Manakang sa alasan na niya. Kaya ako makalako. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makam... Hindi, mahal sa yung kamo. Ganyan, baga niya. O kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tipo, gid ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

here is failure to mutate. Some men

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong aging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Bon, beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon beauty soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tino. Kabang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe nag-serve na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans
4: product. Testimonya sa Home Wonder Banaba Plus.
10: Wala mga kaipo in Ritoso. Sa kakarangan, usamang siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos siya, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, dinasakit akong kilid. Na ayaw ang Diyo ko aning mga produkto.
4: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
15: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Isay pangani mo nai?
17: Lucy Sardimio.
16: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
17: Matuong.
16: Pila edad ni mo?
17: 78.
16: So, isay pangani mo, Lucy, no?
17: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
16: Ang imong bana. Oo. Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
17: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
16: Nang hubag?
17: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na mad yung hubaga sa iyang mga iyang
16: no, kuan. No, sa mga yan til.
17: Nang hubag jug maayo.
16: Nang hubag tanan.
17: Mo kami ang inyo hu abot diri, hu asta sa abot diri sa kuan.
16: Punuan sa paa.
17: Dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incho asula yan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod karon
16: ya karon okay na yung bata
17: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
16: pa di
17: kuan 79
16: so sa mga naminaw karon ma punsay ka istorya ni mo
17: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
16: amigos ko pe ray gino sadaka salamat mga idol.
18: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: is Star Radio.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:55.
5: O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
6: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasama sa CerviCare o sa Nams Padak.
7: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
8: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare. Takudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
5: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
9: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
10: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moilom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
11: Ako si Lario Comoso, bicycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover ato kagong panahona. Gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
5: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
12: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway kong palit o non's liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
0: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non's liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non's liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
13: Ako diay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non's oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o yung pangwarta ng mga midlumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
5: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong non's liniment oil.

patawitin. At tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan. Mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumitin.

0: Pablo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong with sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DJX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DJX 500 o Detribayo. Ano yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay rin kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand. Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
6: Mamon sa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita.
5: Kaon ako alam mo ang ato. Gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako imanubo. Dali ako kayo mangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa man yung tigi sa kabulan ang hitupa. Ila naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
6: So produktibo na yun tayo ma'am. So kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
5: Oo, takot yung kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil kay ang akong gibati. Mangulngol ba? Kada ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit aluwi sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuhan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

pero ay lang kabalaka. Ibang ko tika ibaylo. Ikaw man ako paborito. Kadalidya, ay lang po taong kulisod-lisod ah.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna dyan. Mauna dyan. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Dayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Fruit
12: Gold!
11: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
12: Gold!
13: Pure energy.
14: Mga penata!
15: Ako si Crisita Elma Babor.
16: Mm-hmm.
15: Okay. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
16: Mm-hmm.
15: Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, ganang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
16: Mm-hmm.
15: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
14: Mga penata!
17: Ang
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
12: William Anfone.
13: Okay.
12: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
13: yes.
12: Philippines.
13: Mm-hmm.
12: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
13: mm-hmm,
12: na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
13: Yes.
12: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagiminay gibati.
13: Mm-hmm.
12: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
13: Mm-hmm.
12: So, layan ninyo.
8: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, Diay Kang Ma'am Arlen.
17: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
18: Saan bumangihe? Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot, ako kung natambal ba.
17: Uh-huh.
18: Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, kurang mga balas, dala sa pag-ihi na po, ang mga bato siguro to.
17: Mm-hmm. Nadalas, yeah. Pagtumar ni mo sa Wonder Banaba Plus.
18: O karon, ina ko sa mga ihi, hayaan ako kung pag-ihi.
17: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Yes, dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga ka-staridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay, o kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan, tatak, Amigas Coffee. Amigas Coffee, Amigas Coffee, Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yes, oh, bakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko o coffee, wala daw na ako gitry.
2: Okay, so nagbaligya ka kami gus coffee, ma'am.
1: Oh, tapos so, wala
2: kaman ko nag... Nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ko karon.
2: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom.
2: Muna yung paayak, siya ba? Muna yung paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kahit peron man ko, katunga tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng craft, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
2: Okay. So sa atong unsa kang oras sa ma'am gi allergy ma'am gi attack?
1: Na gi attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na hinumduman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
2: Uh-huh.
1: Tungod sa allergy. Lawa,
2: no?
1: Then pagpainom niya nasa ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init medyo na siya no.
2: Okay.
1: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
2: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
1: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
2: normal
1: nagsakit
2: siya,
1: ni normal.
2: So normal na siya, mo baginhawa ma.
1: Og ni normal.
2: Ang allergy ni mo magnawa sa.
1: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
2: Oh,
1: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
2: Okay, so gi-maintain nagi ka ma'am, imong baligya ma'am.
1: Yes.
2: Sao na ma'am nabaligya ra ka wa kay
1: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
2: wala ka gi hyper ma'am
1: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
2: so nakauyon hyper, ma'am, na uyon
1: oh, nakauyon sad niya
2: so karon nakahuna taga ko sa ka card
1: I labaw pa
2: so, na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
1: oh nindot pero, siya ang amigos
2: Byron nod ma'am pero makaayo man
1: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
2: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
1: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
2: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
1: Emily Erong.
2: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
2: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang ug alang sa tanan mga ka-star atong idol abay Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
3: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa

0: Badian Public Market. O siyempre sa Medalla Store sa Highway Poblacion Badian. O siyempre dihasab sa Reserv Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalitpod sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
1: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tarantanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsatag sa karadyo. Ang sa paigi paabot mga kaston. Dari sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa paigi langay-langay palangga inam na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Ridger Lorin Drugstore. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug pharmacy nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Lalagoy, pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa na pita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usa po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mangayon lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa tong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil kanang na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oo, sir. Kanyang bakterya na siya na nasa dugo. Hindi siya magapan mo. Magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, o.
2: Tapos, na-admit ko ato. Tapos, nakagawas niya. Treatment ko pagpatay sa bakterya. Pero, nahuman ang treatment. Moro niya po na kung di paminaw mo. Wala siya na. Naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan o katong magsakit yapon siya.
1: Ah, mara siya kuhan, Sir Junel. Mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nangyema kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir. Nakuha ko na to sa pagkahon sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagun siya na lang akong ginatake na herbal after ato. Yeah. Na-introduce nila ako ang amigos ko, pimoto ako sa G-try kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka na may tone na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Mo rito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kato nagkita, ta medyo kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido magutong sir niya. Ang biligan ko ka, may time na bloated akong tiya, nung di ko kadugab, puno kay akong tiya, maglisod ko ginawa ato sir.
1: Mm. Yeah, karon sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay sir, kay pag inom lang na ako sir, murag pag nakadugab din ko dako niya, ang ako sa na hinahingay sa nawala, dili po da. Dali sa siya nawa, say ko ginimala na inanay siya nga nawa, ang gating sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya. Dili na siya puno niya, dili na sad kay kong magsig. Kwan, magsig dukab sa una, kay magdukab man ko sa una niya, aslum gani sir.
1: So karon sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
2: Nawa din sir, nakaloyan din sa amigos ko sir, so nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo sir, nawasan?
2: Oh, wala na sir, kay mabatsagan mag-ibni mo kung mura to siya mo, mo-attacky to siya nga bakterya kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga naginom ko amigos ko sir, wala na din sir, hindi na kay kuwan akong tiyan.
1: May gani sir, no, kay nadali ni mo sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run ato sir, malibang kag dugo sir.
2: Oh, mo dito to time sir nga na-admit ko sir kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag patis nya pagabot na ko dito sa ospital ni wish blood yo sir ni gawas sa kong kuan.
1: Okay, nalibang jud kag dugo sir at the time.
2: Oh, ato sir nya mo to na kuan sa doctor sige antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Nya pag humanog si inog antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to sa amo tibo pamilyal bay na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi ang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka, dili, ato na din, sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir, kadora sa usa kasimana niya. Moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibo pamilya gainom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, tau-tau, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba, nga napundo sa entian.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa?
2: Oo, oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Ako kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice ni mo, sir, sure ni, proven and tested yun ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya, mo ni ang ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili nami mag-inom mong mga tambal.
1: Na, lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Dili siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi kami na, lagi na api doon pa niya. Lain kay mong pamino. Dili siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon, kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumitinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir. Tungkol sa Amigos Coffee, sir. Kay, mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Liti.
1: Merida, Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, daganagang salamat, Junel Peroso, gikan diya sa Merida, Liti. So, sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palanga. So sa paigipaabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental. Kung
3: higa ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray, Bergie. Isalaysay ko noon na mo. Bihon sa ito'y paghitabo si mong kinabuhi. Nga wa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak. Sa nagliling mo ko kasabot sa akong ibati sa unang panahon, oy. Mentag din na itong balik. Kaya Amigos Coffee sige lang kung iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kung paminom, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Maka kabarong agakon ko.
1: Agakon, pero kung ikaw agakon, di na gyud.
3: Adili gyud.
1: Surrender na gyud.
3: Yan sa kay mix series patubag Dumaguete na nangihi man ko no ko sa series ko no.
1: Nangihi ka sa.
3: Ngabaan na di ko no nang series sa kay balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay baog asa na, wala ka, wala kasi muna huna no.
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan nanay?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan ngay nga atoy mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kung ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito. Karun di ako no day matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka amigos?
3: Bilang ka agon. Buntag, unto hapon, yun. Iyang ipainom na ako.
1: Katulog, yun mo imnon na kutao ng Amigos Coffee.
3: Oo nga, karuoy taong sa Diyos here in town. Karuoy yan akong kaiwa. Ano mong kuy kal...
1: Mga pila ka, kuan. Mga pila ka buwan yung ininom sa Amigos.
3: Mga, kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibi yung amigos si Mulawas.
3: Dora?
1: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag humana akong inom, kung malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayang.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit na ang kuyang dyan. Wadyo'y bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sige yung sarbaho.
1: So nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Kayo lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po da.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat dyan.
1: So mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daana sa bukid sa Gihulngan?
3: Ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Kanindot dito ayaw na, nagana-gana kong mga basiyo, kay mga may sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na
3: ba?
1: Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man daro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Ilaw na ikaw sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy sa iPod.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Yung kaayo. Pagka nindot at yun.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Mga kuan na, walo na kabulan.
1: Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko di ha. Okay na, tagaan natin kang napo ka box ng Amigos Coffee ha.
3: Ala kanindot. Ha? Sige. Ano, dapat na ako rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kay wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ti ka ha.
3: Oh wow, kanindot.
1: What na lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana ha.
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana ha.
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo ha.
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo, taon.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha. Kaya kung kahapitan ditong bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininuod to ha.
3: Tinuod jud kaayo. Bisaya diri ganya akong mga silingan daghan ni suba na malipod sila.
1: Namalipod sila.
3: Oh, okay. Tingala man sa it. Tingala man sila no, kuno nalagsik kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So alang nanay sa tipang ani mo.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sa nan nga naminaw kay nadungog garo sa DYCL kay daghan kay naminaw ron sa kong program kay gilive di ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guuntang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay
3: epektibo
1: kayo. Epektibo
3: juga
1: ayaw.
3: Oo.
1: Ah, salamat nanay Berge Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan gihulngan.
1: Kagawasan gihulngan Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagay salamat bay.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot palang nga diya pa'y laing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo. Oh.
1: Ah, sir, Tony. Nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: ano na, kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas? O, oh, pila may na yung sabaday ipaminaw si mong lawas, Sir Tony?
4: High blood mo ko kung siya sa una, sir. Tapos, nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gugutin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung panana, Ugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung nga, sir. Tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka.
4: Oo.
1: Oh. Unya, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabiti ko sa kung sa symptom at dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una na ipilato, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over...
4: 196.
1: 196?
4: Oo.
1: Grabe, hago. Di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ano na, lipong ta kasi. Liso kayo kong paglakaw. Agakaw ko sa kong pamangkon.
1: Okay. Inagak na dahil ka,
4: Oh. Well, karon, yun ako nang paagak sa kanila. Makalakaw na ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: Oh, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko po. Hindi pa sa una ba. Magdika ko sa Manila. Gusto, wala ko makita. Karon, may nakakita kasi. At kainom na ko. Gikan ko sa manog. Nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa badya sa koeksyon.
1: Agikan ka dumanhog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa dumanong dagang amigo tugod.
1: Oh, daghan dito nga diri sa Badyan, apo diri daghan diri sa merkado.
4: Oh, yung ana papalit ko sa connection.
1: Okay. Dugay-dugay na kanang inom mo amigos coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na sir, sa tuig na kape sir.
1: O sa tuig kape na
4: tanan.
1: Okay.
4: Kapag po lang sir, usay, walang kwanta, nangunong, tapos Pagka kwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
1: Okay.
4: Unong-unong lang ko, kasi wala mo kwanta din minto ko, kasi hindi na ako makatrabaho ko.
1: Pila, ay, by the way, pila edad mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
1: Bata pa, 35, no? Ang taas kayo mong high blood, ay mong blood pressure plus ng hukong pag yun.
4: O, oh, ng hukong. Eh. Kalawin siya dyan, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hukong na ko ba?
1: Wala na ng hukong yung matiin.
4: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni umus-umus sa sano. Grabe no, 210 over 196.
4: 196.
1: Grabe, hapit mo po ni Libin. Oo niya, karon.
4: Taas kayo eh. Ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 18. For one year ni mo nga, ino mga amigos, copy niya, dili, pag yun, straight.
4: Hindi ba siya, kasi masusay kasi, wala kong kontagod.
1: Okay.
4: Pagpapulong ba?
1: At least, sir, ah, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oo, oh, kadaan mo ako, sir.
1: So,
4: kadaan mo ako, sir.
1: Sa tanan nga, naminaw ka rin, sir, o sa ika-advise ni mo nila. Okay,
4: doon. Sa tanan nga nakaminaw ka rin, mainaw naman sa amigos para yung sakit, mawala.
1: Mawala?
4: Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw ka rin, amigos.
1: Robin attested yun, Sir Tony.
4: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ka rin, sir.
1: Laksik na.
4: Yung ako. Oo, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Kalong katapusan, no? Silbo siya. Magpalit ako, amigos.
1: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay ba dyan?
4: Oo. Tay-tay ba dyan?
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo.
1: Oh. Sa dagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
0: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So, alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on, dai, dali, diri, ha? O salang kakapi palangga. Tatak. Amigos Kinik or Balcon. Yes, dagandagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental, o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa song Star Radio. Dagandagang salamat palangga, wala na tayong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak, Amigos Coffee.

0: si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Vitamin C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Vitamin C.
1: Papalit sa mga butika.
0: Ito po ay Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Vitamin C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako, si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako kumagpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max
8: stream

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
6: Ilan na kabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas, food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Helen Babor, 55. Tagayon ko,
9: tagayon
8: sa dumagi tira kina narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lamay po ang katulog.
9: Karon?
8: Katung pagkatilaw sila kanang kapsul o
7: mga pena ta!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako na si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o U-Aid o Minamins Oil o Nasun Coffee o Serviton o Remain o Lunch and Drop. Ako ang excited mangod ko, ma'am. Ganit ko ang natay. Sabi ko mong programa nga. Sana ka isiya, makayo dyan sa food. Ako ba na po na ko ano si sagit na tipo. Ganit ko si Ani kay mag-ayong manglero. Hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. Hindi na ganun mo pagpabulag ana. Sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo dyan mong sa food.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
11: sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
3: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith de Rondo Sanoria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusumbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nurse Padak.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning CervicCare. Ako jog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion. Pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, ano na yan, sa kanigo na kung nga patyal sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahona. Gawin sa Dino, hantod karon balik na tubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o glance liniment para sa mga panuhot na kitinsan kalawas. Kitinsan salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o yung pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapaliit nga itong non-liniment oil.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnaso. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako dyan na matigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
8: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI himalalot mo pahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, orihinal sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katagawas. Hindi ko pangit.
3: Sada na pangit ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oh, salamat ito na niya mong produkto, so, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ako dahil si Manilin Madera, taga Pehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawas sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawan nilang sa radyo.
5: Okay, maimbuntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang...
7: Espesyal nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Footnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Knights Dumaguete Pension House.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko kayo sa kanya. Ingan na po. Si Sunray Wonder Iswalin kay Hayahay Iwilson Tamura. And dili ko mo titingin sa kanukan, wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung sulayan, may itiyan. Sulayan lang sa ito, Miss Pauline, kaya Miss Magib ko, may kasinatin din sa Wonder Iswalin, kumahin mo, dami yun ang mga pamati.
2: Wonder Iswalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Star
5: Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong isulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibilis sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga pinaka,
3: mga pinaka, pabuktos
2: agad na
3: DTX, ko din isa na. Mga ka-DTX, ay mga ka-Didri Bayo, hello, hello, hello. Hi! Oh, sa kamahimsugod, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha. Sa tanan na to, nga mga suki, nga mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito nga mga simian, nag-tune in karon sa tuang programa Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyo makauban, Doc Hans Zalim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga naa ganunay sa kahimsog gabaskog sa Panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapin na ba? Mga penata, mga higala sa DTX Coffee Mex. Sa boss. Muna'y kape, mga higala, nga paborito kaayon na to. Labi na yun kung karamitong medyo galain ang atuntian. O, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron nga manggawas ka ng mga hangin-hangin. Oo. Inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsanda kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. O, nainom na ang Mighty C. Ikaw ba ang D3 Bio? Ang atong mga Clinica products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.

0: something.
1: Anyway, sa mga gusto mo join, ning ato ang programa live. Pwede mo mga higala makasend sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, may Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay kahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na. No, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Muna ko 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaan ng atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasa ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen o niya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health o proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala nag-oxygen, nutrients, hormones, suguban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, lili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa nga to mga organo mga matay. So nga na ka-importante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat, para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient ng blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na'y efficient nga blood flow. Kung dili ni mo na matagaan og maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kay kanang kung ato kong tagaan og pagtagan ha, mga kaliti X o mga kalitri bayo, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan o husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source atong energy na apo na sa tong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbato ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga na antay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan is a steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan, kanang barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa dugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang atong mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. Kung kanang atong mata, na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang dili healthy atong mga kaugatan, maglid kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve na to ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po na nga itong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases ko natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. No, kung sa may maing imnon para nga magkabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw ng D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio na ani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Oh, natanaw ha, it improves the lipid profile. Diba? Kung magpa-blood test ha, makita na ito ang mga lipid profile. Makita na ito itong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung na ito'y maayo nga supplements, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay nga naman, tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingo na siya diretso na pag mo inom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy rather being stored as a fat. Dili siya mapundo nga mahimong fats sa lawas. himuon siya nga energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay D3-bio kadaanlaw. Mga mamis, ito mga daddies na nagkailan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bio. D3-bio ha, D3-bio. Ga-prevent usab niya sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapon ni siya vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara o dili mahimong mubara ang mga cholesterol sa imong mga ugat. Muna nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-pa-improve niya. Gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang gina-pa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? Oh, it's good ganitag pagpahimsog, pagpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bio. D3-bio na ha, D3-bio ta. Okay, lahi mang good mga higala ang uban good na. Actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bio lahi siyang approach. Lahi siyang approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kung naantay D3-bio kada adlaw, nakuntabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa to mga arteries, makabantong tag artery atherosclerosis, makaprevent ta ana, makalikay ta ana. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton og heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton og stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3-bio, makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kada adlaw sa D3-bio. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na. Basta magkaedad ta. ang atong mga ugat, mga higalaga nipis na ay mga bara, na ay mga cholesterol deposit, ga-constrict, gagahi ang ato ang ugat, gakawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaidanta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kadaan daw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede ka ayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga mas stress mang yun ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Ha? Available mga higalang atong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natong ipagdagan ng atong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa atong mga produkto nga naakaroon mapalit na to sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 500. Pabalik sa mga butika.
1: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay Bainpe.
5: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag tek na ko sa Ditribayo, ubuhon man galing, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra kang maayo sa pagka naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
4: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid. Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
0: Extend. Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline,
9: ga
0: vitamin C,
9: mapalit
0: sa mga
9: puti.
0: Mighty C,
9: pag Mighty C para aron mo
10: mag Mighty C na aron nga ikaw mohimsog ug mobaskog. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. Oh, the best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad, no. Gapangita ni sila og ganang vitamin C, gainom ni sila og ganang vitamin C kani mga may edad na. It because ang vitamin C is very effective labi na gyud sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Oh. Makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binagyan so kung magkaedad-edad na ta. Mo tinuod na. Walang daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo nagkuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasedik ni siya nga vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C na asa pinakaduol nga butika. Na asa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas maghatag o pagdagan may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural nga suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangkunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to isang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede ka duha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot kayo. Duha ka DTX 500 and duha sa hapon. Dali kay mga higala ang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Nahirag yun kung nagka DTX 500, no? Nahirag yun kung nagka D3 bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mo DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, nga sabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Galuya na gets Manoy's performance. Di pagkalimta na atay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw's performance panahon sa kagabion? Hindi na gin mo, ana ba? Oo. Yan na gin. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. X10, naas mga butika na. Try to ask, Saver Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higala ka itong oras. Limited kayo. Magbapon, the same nga oras. The same nga si Bian, mag-uban-uban kaya punta. Sa Gihapon, yun ang kauban, Doc Hans, sa Lima Nolo, sa programang Kas, sa Yuran, sa Mayang Banglawas. Time to say bye-bye. Oy, sa mga mahiligon na yung kape ni Ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, huwag mabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
9: Are you looking Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas o Mindanao.
2: Welcome sa usan na po na ito ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc?
3: Yes, and of course, maayang adlaw na usab. Ano yan nasab niyong ubo, sigalag, alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga suking tig paminaw, maayang adlaw na ka-Dragon Mel. Maayang adlaw usab sa mga listeners na ito nga kanunay nagasunod sa ato ang programa. Hasan kadaan nila mga sokin si Bayan sa kanag Bisaya sa mga Mindanao. May adlaw niyo tanan deha sa pagpakabana sa may panglawas. Ani ana sa mga sokin tik Paminaw. Ang ato asab nga pagaisgutan nga mga produkto nga epektibo, mga produkto nga barato, mga produkto nga walang side effect mga sokin tik Paminaw og aprobado sa FDA ang mga sokin tik Paminaw. Amana igala sa ato usab nga mga produkto. Ini usab nga mapalit diha sa nagarang butika ug pharmacia Bisaya so gamin dinaw ay mo kalimot mga sokin tik padon natay daily supplementation nga mao ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede niyo ipagsabay sa nagarang sakit o balatian nga buntag hapon mga higala 1 hour after meal. Mao kana ang pinakarindot kayo pananglitan kung hinay man ang sirkulasyon sa aton dugo. Kanina gyud ang pinakarindot kayo nga inumon ngano man ay kompleto na sa nagkadayang classes vitamin C ang naa sa ato ang produkto. Ang ato usab nga lami ang kape nga mausab ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant nga walang palpitation pag ikaw nakainom ani mga sokin ti why half dose kuto-kuto wagi laban sa ulo higala. Dili sama sa ubang kape ha. Kanina gyud ang pinakarindot kayo nga classes kape nga alang kanatong tanan. Amo na higala ha. Mga igsoon na to nga ginapili ang pag-inom sa kape. Kanina gyud ang pinakarindot kayo. Kaabag usab mga sokin tik Paminaw nga to usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot ana ha with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa atong Hard Max Stream Coffee for Men ha. Ana igana lindot kayo ang paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. pag ikaw nakainom nini. One cup lamang mga busing ha. Ay mo kalimot ni ana. Nindot na kayo ang performance pag ikaw nakainom nini sa hago kayo nga panglawas matag adlaw. And of course labi na gyud sa mga hard worker ha. Kini na gyud ang pinakanindot kay nga kape para kanatong tanan, para sa mga hard worker. O gami alalay pud nato no, kaabag pud mga sokin tik Paminaw ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Ang mapagpilian ninyo mga sokin tik Paminaw ang kahumot sa atong haplas nga mao ang Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Doon ay lavender ilang-ilang ha. Doon na po isang pagita nga kahumot ng inyong mapagpilian ini para ninanay ni tatay matagabi eh. Gamit mo Dragon Massage Oil for varicose veins, rheumatism and arthritis. Kayang matabangan sa ato ang haplas ha. Managala ang pinakarindot kayo. Alang usab niya itong doon ay mga napublima sa ilahang skin, mga minor skin disease, katol-katol mga sokin tik Paminaw. Gamit mo ni ining Dr. Punjisok. Mga nagilain mga sokin tik Paminaw nga ma-apply ninyo sa inyong pamanit. Niya itong doon ay bumi, up-up, mga ringworm, di ba? Doon na may mga sugat na dili manayo pagdali. Gamit mo ni ining gitawag o Dr. Punjisok. Abag usab, ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap, ha? Ay mo kalimot anak mga sokin tik Paminaw, gusto mo hamis inyong aping tiro kalawasan, gamitan ninyo ang Dr. Pondiso Power Whitening Soap. Hamis kutis ang resulta pag ikaw ni gamit sa produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ha. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas, ang imong lawas hamison og limpyuhon mo na igala mga sokin tik Paminaw ha. Aside ana mga sokin tik Paminaw, nakinhanglan ta og insakto nga protection alang usab sa ato ang produkto. Ang ato produkto mga sokin tik Paminaw, nindot kaayo like barley, di ba? O unsa may naas barley? Kay ang barley mga sokin tik Paminaw good source no para sa mga phosphorus, muscle function and joint pain, arthritis, osteoporosis mga sokin tik Paminaw. Og unsa pa nga naa nining mga nutrient rich superfoods mga higala nga naa sa ato usab nga produkto ha. Ay mong kalimot, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang imong lawas, sigurado nga ligunon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

Gloria Matapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, mga makamulig.

0: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
1: D3 Bio.
0: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital, gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan, so pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato ba nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya, dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo, ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balat. God bless and you dear.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ti Sir Gadiel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain ahong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa uktiyan.
7: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis! Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
9: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa NAMS capsule, daghan kong gumuhat sa malay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libang.
10: Mga penata!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Oras sa Star Radio, alas 8:43.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
7: Tama.
6: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato nga produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw. Matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mo, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, ah, di ba? Musuporta pud higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection. Matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria. Usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
6: ari. Ya, wala
7: gyud. Kana mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi na dyan paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone testosterone mao ning yes. dimension ni Doc Alan mm-hmm. ug nagapa-improve ni sa male fertility daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility so nagpagapa-improve kini og erectile function
7: yes.
6: ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone
7: yes.
6: ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo so ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat so sa mga maglisod na mm-hmm. ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
7: yes.
6: no especially katong mga idaran na Doc oh no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
7: yes.
6: naaray edad gamay okay. so mm-hmm. finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men
7: yes.
6: available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc available na Visayas uga Mindanao
5: mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
9: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magminyo ta, kung sa may ibuhin nato sa itong mga anak, nga wala man tayong mga trabaho.
8: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
9: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
10: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon
11: kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
12: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
13: This should be funny.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential

0: ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Isa'y pangani mo, Nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Matoong.
5: Pila edad ni mo?
6: Sa 28.
5: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag mo ng iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon kanang mura bag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
5: kuan. No, sa mga yantil.
6: Nang hubag siya maayo.
5: Nahubag tanan. Nang
6: kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha.
6: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incho sulayan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod karon
5: ya karon okay na yung bata okay,
6: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
5: pa gid
6: kuan 79
5: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
6: okay mo gamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
5: amigos ko pe ray gino
7: salamat mga idol.
8: Eto na ang Astig na Kape.
7: Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
4: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
4: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanakuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan mo dili mo kapuyon, kanalag.
6: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time.
9: Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian
8: with Dragon Fruit Gold.
9: Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan
8: para abtik kanunay
9: ug ang paminaw hapsay.
8: Busa ayaw sayangi ang oras.
9: Bangon and take Dragon Fruit Gold.
8: 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw.
9: Ug atubang ang ugma nga way kahadlok.
8: Fuel your day
9: with Dragon Fruit Gold.
8: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay.
11: Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000. 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Ako si Lori Linde, ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
11: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Nabay special nga okasyon? Namakay tao nga gusto ni mong malipay.
14: Sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
18: Sayon na kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuhan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal? Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako.